sa inyong banal na pangalan. Hallelujah. Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pamang panahon, sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Nakuha. I tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: tumutubog bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santong Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
2: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
4: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: nila. Itong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
7: Sigari sa kaservice.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Sinanay namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Pero rinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Paz.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang. Ay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with

0: Lotte Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil.

0: bukol. Tekus-tekus ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sapa ko, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. XF.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Isa nito po, sandubal, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold! Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba nga dito ito sa akong sang Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Bayong adlaw naman sa tanan niya suki ng mga tagpanamati sa nga programa The Secrets of Health.
2: Southern Plus Gold.
3: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Kag sa ato sa ring pagparagad as usual, kag dapat aragin siya sa

0: 100 ring nga pagparagad to for the discuss. Sang 100 ring nga topiko today. Ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo program.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ninyo mga tagparamati nga nagasunod gan sa ato sa ninyo programa.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: You know, ining paghahambala naton nga pagkaon today, very, very common ini visible. Damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang, pero luto na. Ang ginamuno naton dari is amoning mani o kon peanuts, Doc Leo.
1: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Jo, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sining cells o kon nagaproteksyon sa aton sining cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sining kurason kag sa aton sining utok kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
2: Sample Plus Gold.
0: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dintay ni makuha dominantly, Doc Leo?
1: Dari mismo, Sir Josil, no? Sa lamigas mismo sang mani.
0: Sa luto na? Kung process na or hilaw pa?
1: Dari kita sa hilaw sa ninga mani, Sir Josil.
0: Ang pinakamabudlay sa tanan niya.
1: Kudaho, wala ka mag-inom tubig pagkatapos, ha?
0: Oo.
1: Siling sang kilala ko, Sir Josil, ang gusto niya kung niya nga mani, may panit.
0: Delikado, ini kung masobrahan ka kay kung bilog ka mga pamilya, wala? Ga-traffic kung kaysa sa CR mo?
2: Sample Plus Gold.
0: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
1: Ari dari, Sir Josil, lang isa sa nika powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josil, ari dari ang resveratrol. Makita man nato na chali ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kung mapahuben ang isa ka tao, Sir Josil, mapahinay sa niyang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josil support sa aton sining brain health. That's why masabi na to na batian before exam ginapakaon no kon suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga nagapakigbato ni saya no batok sini sa free radicals, ba-reduce ni oxidative stress kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
2: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani, tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher levels sa sining mga bioactive compounds kumpara, Sir Josil, sa ginluto o kung ginsanlag.
2: The secret of
1: health. May anti-inflammatory benefit ba ni Sir Josil, no? Nag-reduce man sa sining inflammation, nagapabakod sa aton sa sining immune system, kaya nagapanami sa aton sa sining blood circulation.
3: Yes!
1: Pasi sa pagton mahimo sa makareduce ang risgo sa ni sa cancer, kung makabulig mas si Sir Josil reduce sa ni sa total cholesterol levels.
2: Sample Plus Gold.
0: Kung sa mga prutas kagsiban sini nga mga pwede na ton makaon, may ara gidya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds, specifically sa pagtapna sa mga pamartian, for example sa cancer. Isa diriti makuha na ton ina ara da sa mangosteen, makuha na ton ina sa babanak. Damo dasang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much komparar naton sa babana kag sa mangosteen, Doc Leo.
1: Tama.
0: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, Doc Leo?
1: Actually, functional amino acid gini siya eh. Ining arginine, nga nagabulig pa nami sa aton sa blood circulation. Kung nagataas yung imo sa ning blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kung ang imo sa ni mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sa ning mapatiga or mapanami sa ni ang pag-function. Kag kung may samad ka bala, Sir Josil, nga kadugay sa ni mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa maghilo mga aton sa ninyo mga samad.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kag ang isagali, Sir Josil, sa pinakadagaya nga natural source, consource sa ning arginine, amo ang hilaw nga mani.
2: Santon Plus Gold.
0: And also present man ang inatawag nato sa ninyo dietary fiber, Doc Leo. If we speak about this dietary fiber, na gano'y iniyaw?
1: Nagabulig ini si Sir Josil tungon sa matunaw, nag-feed ini siya sa ginatawag good bacteria naton. nagabuling sa para mabalansing ato sa nga blood sugar kag kinanglan man ng fiber Sir Josil no para makabatyag kita sa nisang satiety o kung kabusog na nagaresulta Sir Josil nga mahapos naton mamanage nga aton sa nga weight hindi kita mangin overweight kagun mapabayaan kadto sa obesity.
2: Southern Plus Gold.
1: Tuman yan ang importante Sir Josil nga matalupangod naton ng aton sa nga kurason kag aton sa nga kaugatan kay imagine na bala Sir Josil. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josil kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josil.
0: Ang ibang siniti wala kuno eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wai pa siya kay balo gali ka hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero wai nga dan symptom ni hypertension Sir Josil ano. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani makabulig sa aton sa ring kurason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem Sir Josil kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL naganubo sa ring HDL. Nga suppose ang LDL amo gidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako nga ato sa ring HDL, mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa kaugatan kag mapanami ang blood circulation sa ni kag sa regular sa ni kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani ginaangot ni Sir Josil sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ang healthy fat nga ridiri sa mani Sir Josil nga support sa aton sa ring brain structure kag mahimo niya marido sa ni risgo sa neurodegenerative diseases kag resveratrol gid nga ara sa ni sa iya Sir Josil nagaprotect ni siya sa aton sa nga neurons.
2: Sampon Plus Gold.
0: Pero sa blood sugar naman anong mabulig sa pagkaon sang hilaw nga mani agud tong makontrol ang pag-spike sa ato sa nga blood sugar Dok Layo?
1: Sa may mga problema sa blood sugar Sir Josil mga diabetic as much as possible high protein low carbohydrates ini sila. Kaya ang problem balan sa carbohydrates kaya ti gina-convert sa lawas sa sugar ti may sugar spikes sini. Kapin pa kun more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sini sa mani kay low ang yasa ni glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fat. Sa manami sini Sir Josil kay ang protein plus healthy fats nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gitsa sa mga tao nga may insulin resistance nagresulta sa type 2 diabetes.
2: The secret of health.
0: Pili ka mo din ka mo sa mani hilaw ukon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na ito nga salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw sa coated kag salted.
1: Mas bintahagid Sir Josil sa hilaw. Even nabulad ni Sir Josil ha. Importante malambalan sa manima pamala para malikawan na ito sa nga amag o kon molds ang magresulta sa isang pila sa nga risgo sa ito sa nga ikayang lawas. Mas bintahagid niya Sir Josil nga hilaw versus sinisa luto.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni Sir Josil long isa na ton ka dapat tandaan ang aton pala sa nga safe daily limit. Tuman gyud na ka importante mo. Kay hindi ko mo Sir Josil manami o kundi ko mo nga mananam magpinataka na lang kita sa isang kaon.
0: Pero if we speak about the limit abi Dok Leo sa maniya ha. Pilang recommended sini nga kadamuon Dok Leo sang mani nga dapat naton sini konsumo pwede ini adlaw-adlaw Dok Leo.
1: Yes Sir Josil. Pwede ini adlaw-adlaw pero sito it lang sa ato sa mga tagparabati mga Facebook live viewers na ton. Dira lang kita siri sa range sang 20 tub-tub 30 sa nika liso sa bilog nga adlaw.
2: The secret of hell.
1: Pero ari bala sa mga way maanad sang kaon siri sang hilaw nga mani. Sa primero mula na nga doon di ka makasaho mo. Magkari kung masagam sa man mo ang hilaw konro sini nga liso sang mani mananam na sa Sir Josil nga matulutam is.
0: Actually kanamit sang mani mananam ini. Kung kauno ni mo hilaw. Labi na gid ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sining nga ngipon kuno sapon ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sa maniha or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume sini Dok Leo?
1: Best overall time sini Sir Josil manami kung kauno na ton sa aga. Pwede na ton ka kaunon si Sir Josil nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay naton sa aton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
0: Kung isamot nyo sa kanon nyo, pwede ah.
1: Like, katimo ka Sir Josil, isa ako tsara abino. Timo ka sa kanon nyo, sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini, isyo taman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
0: Ganan ang pangimo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw ha. Kaya may specific nga purpose. Again ha, before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific conditions sabi, for example, Dok Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions dari nga amuni dapat ang tiempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
1: Sa mga special situations sa maniya, Sir Jose,

0: para ni sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash.
1: Southern Plus Gold.
0: Ang isa seryo, sila sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
2: Kay ang iya sining mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
0: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon.
1: Southern Plus Gold.
0: Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad ni Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise kay suppose maintain gyapon tani nga aton sila nagkakaigo nga paghulag samtang kita sini ang nagaedad. Pero ang kalabanan, Sir Josil, balaan nagakatabo subong nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
1: Southern Plus Gold.
2: And also for the protection of our joints and bones.
0: Correct, Sir Josil.
2: So dira sa Santhon Plus Gold capsule kompleto na ina siya, Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Kung wala sa suki nyo mabutika, kung may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watson's, and even sa Shopee kag sa TikTok Shop. Kung na teke ka muda, pwede ka muda ka-order, pwede ka muda ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka muna kabisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang inasang Marayo Bank. Kung diri naman ka mo sa Panay, kag makakadto ka mo diri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Kaya may consultant man kita dira, si Dr. Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede ka mo kabakalda sa tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic. After all, libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga probinsya, dari sa Panay, kag sa iban sini nga mga siyudad kag Banwa dito sa Negros Island Region, kanto lang mo sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy. Kung pamangkot ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, kag iban pag isin mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health.
2: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
0: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josil mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buo-buuan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto ante sa imnon sa nga maalabaab.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na

0: ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabinefisyuhan niya sa aton siringa lawas, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posibleng ihalit sa aton siringa lawas. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. O ito naging hapitan, ganito nga tunga sina sa mga kalalakinhan. The secret of health. Kagang isa pagid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod niya pasulod sa aton siringa lawas sa maginakaon na ton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi na ton mapagwa, masupot sa aton siringa lawas, magaresulta pagid sa iban niya mga complications. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungkod siya siringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton siringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement na ton. Mm. Kamahapos na ton na pagwa, ang aton siringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton siringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalinlain nga makomplikasyon tugas ang constipation. The secret
2: of health. Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have three variants of coffee. Ang Santon Cold Coffee Mix, amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang ato sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
1: Apart man abi na, Sir Josiel, sa aton sining pag-edad.
2: Mm.
1: Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mga

0: kanta-kanta ka pa.
1: And we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: And hindi nyo man pagboyo ay mga kabutoon kay sama-sami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo, kag-inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Amo na yung bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae siya ni, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kabisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
1: Labi na gid ang mga estudyante sini, Doc Leo. Because of the presence of lecithin also, nag-activate ang brain functions ta.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Subong grabe gid yung tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo, sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuy po isang ato sa ninyo lawas.
2: Palamoy po, Sir Josil, palang alay, palaminhod, palamaul, mabuligan niya.
0: The secret of health.
1: Ang ngalan niya, Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kaya hindi ka palapit because of sa isa ninyo mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Doc Leo.
0: The secret of health.
2: Nga ako nung kinanglan, Sir Josil, nga maghabon kita. Kinanglan natin maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya, ang aton sila nga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira, nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakterya nga kung magmix sa aton sining balhas nagapangalisngaw sa aton sining ilok diin pang aparte sa aton sini kalawasan mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
0: The secret of
1: kung manghabon kita sa lawas ta may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis inang pinopino gid bala nga kutis para ma-achieve naton ma-maximize naton gamit kita sang clear Skin Beauty Soap.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Para sa hambal sa kilala natin, Sir Josil, ano? Sige ako na, Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis, kagputi-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggod, damo, sa pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw, ang na Soul Barman Sir Josil.
0: The Secret of Health.
1: Ang trangkaso kag ilanat subungin ugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo daw. Halusun ka magulag nga kun may magulag ani sa balay nyo, nagainit na yun ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut, may gangutno talento sa tiil miara sa imo abaga. Kun hindi nagkamo kag wanta sang pagpalanakit sina, maginom kamo sang Sisdapain.
0: The Secret of Health.
2: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gyud nga magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Sunthon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit, naga-relax pagid ang ila sini nga lawas kag pamatyagan.
1: So pwede niyo ma-partner ha. Kun nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Sunthon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
0: Sisdapain.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: The secret of hell.
2: Pero kung habol ng emosyon niya, panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
3: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang emosyon niya panulok. Kagang isa pagid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
3: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josiel, no, nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag.
2: Mm.
3: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Visionex Plus makabuligid sa aton.
1: The Secret of Health.

0: subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sining libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At rinamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josiel, ano ba ng kausa nga nagkakadulaan sila interest sa ila sering nga sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sering manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sining blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo huaska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
2: So 30 minutes ha, before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nya halin pag inom mo way nagid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of
4: sa panahon bala Sir Josiel nga pabag-o-bag-o pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sang iban tiempo nga tigtrangkaso tagmarasakit pero pinakamanami gid maintain na raw nato ng aton sininga depensa kabili nato nakabakod sang aton sininga lawas gani para sa lawas nga balig-on kag adlaw-adlaw nga proteksyon pinaagi sa Sunthon Plus Gold mabuligan kita premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon gani asubaybayan na masunod naton sining mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan ini ang indo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gereseling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo na batian of the secrets of health. The secret of health. Tubtob naman sa masunod na talakayan diri lang sa the secrets of health.
1: Yes, to help.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunthon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Sunthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Sunthon Gold Herbal Tea.
8: X FM.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Sunthon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Sunthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Gold. Live testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santhan Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santhan Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
2: Santhan Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santhan Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santhan Plus Coffee Mix.
2: Santhan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga katropambay, alas 5:10 agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

rakyat jadi gagal bandua gerait kalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visaya. Welcome mga tropa sa aton kinagapag pangalagad pag ililiba exciting Pilipinas. Magaroon kitang adlaw na itaraya karang Domingo. Pizza Disisays sa Bugan Karat Agosto Dagong 2020. And of course, sa gihapon, kita magkaroon na nga ililiba na pinagi sa itong karoon yung Facebook Live XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa nato nga nakatsonin na sa inyo karang tagsa-tagsa kamarad.

Kamusta mga katropari nyo na karunyo plastada? Kamusta rato no na karunyo mga igmang honda? Nang sa magkaroon, karamiton pat anaroan da karanga balikotot. Naga pabukot pat habol. Magamigamig nga tempo. Dari makarakaton mabaw, simba makaroon no? Ah, simba makara sa aton karang siyempre kabilugan karang Pilipinas na no. Ay tindaman makaroon sa aton karon nga kalibo public market. Abong yabas, abong fresh bow sana all fresh. So nga ni mga katropa, barato ro mabagak guno na makaroon na. Ah, pwedeng pedigid ka mo karon niya mag pamasyar bo. Magpamasyar gid lang kapingkot korta. Eh, pero kumain og baka, bambakay. Sa mga katropa na ito, sa mga negosyante, Kalibo Shopping Center, nga matamat man, ha? Ay, sa mga biyahero na ito, no, nagkaroon, van-vans, tricycle driver na ito, nga nag-amat-amat man, magkaratlakwatsa, yan sa ito niya pangarasadahan. Excited yun man siguro na ito, yung mga igmanghod, yali, para hindi na, ha? Wow, nagbabalik si Papa, Papa ng lahat, Papa Lando. Ah, mga katropa, oh, magbabalik no si Papa Lando. Anong oras? Alas 12. Ay, doon ang adlaw ha. Start daya karon niya alas 3 it hapon. Yani, mahaba rin nyo karang pag-ililiba. Magkaroon! Papalando ng lahat. Anyway, no, bantay kang nandun na, no, mga katropa. No, sana karon niya programa. Extra service with Papalando. So mga katropa na to, niya nagka-tune in. No, magkatalakay man. Oy, good morning, anak. Kahit katropa ang Tristan White Gulay. Mga nagpinamate, man mo karakato. No? Good morning! Kay Ramil Sorosa Mel, good morning! Good morning! Kay Jima Kiswane. Good morning, man. Have a blessed Sunday from Bacoor, Cavite. Katropa ang Jima, good morning, ha? Ayad-ayad karon niya pag pamati. Leopoldo Martinez Jr., good morning man. Balik trabaho kunin mga makaroon man. Ay, may sugod ka pa makaray. Domingo man makara ka tropang Leopoldo. Pikapi ang ano na makaroon. Kay Arnold Altivo na from Coronadal. Na nagatutok man makara sa atong karagapag ililiba. Good morning, gina. Aga welcome gid sa aton kinaka programa karon exciting Pilipinas. Aga of course sa aton no nagkaron yung mga mangungumaman. Nagaraga tutok nagapamati. Da sa kabilugan makarat aton karaga pagwaragwag. Mga migiamig nga tempo. Pero anyway, mga tropado aton karaga tupang don karaga mabalita nga aton magkaraga pagistoryahan. Da sa kabilugan makarat aton karaga pag ililiba. Antes rong tanan. Sambilog sa aton karaga pag-istoryahan mga katropa. Daya karon nga pagpang-ambush. No, sa area Itbang Samuro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kunsing gin-ambush si Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakawa. Agroanay karang convoy, no? Una karon sa may barangay Dulangan Dato Odin Sinswata kahapon yang gidra natabo. Exciting Pilipinas. No,
O may yamang wa sanda maninahan matapos maigo itbala ro tatlo nandag kara ka mga sagakyan. So nagabiyahi si makakaw nga ra alin sa anay kara nga lugar una karon sa may barangay Gambar no mother Kabunlan kun sa siin nag-atener imaw it proclamation rally ubang Samuro Federalist Party or BFP karong partido nga ana kara nga ginaiban kukan ugang no agin hingadlan imaw nga chairman matapos magparagagan bilang independent candidate sa 3rd district it probinsya. Medyo makuan ko one magkara mga katropa o Mindanao masangag-sangag sa dugang na ton karang balita na ginagauman nga matapos yon sa katapusan it Agosto narong pagpaidagom sa Visayas grid sa red yellow alert status sunora sa National Grid Corporation of the Philippines mga katropa. So kapin 80 na kapin 80 dias nga red yellow alert sa Visayas grid. So posible yun ra nga matapos yon sa katapusan magkara 8 Agosto. Kay man mga katropa dugang no or mabaho rung mabulig kara itnasambit kara ga mga planta bangod ko tag 169 megawatts rana karon nya capacity. Sa dugang na ton kinaga balita sa sumilog sa ton kinaga pisturyahan magkaroon raya mananay kara mga katropa nga investigasyon na ita pagresponde no it emergency 911 no kay nagviral mga katropa matapos nga may biktima no nga namatay nga 71 nga nagtawag sa 911 ra nagkaranga unga ay mabuhay aro pagresponde itraya karon niya 911. Natapura una karon sa may Maharlika Village, una karon sa Taguig. Ay bangod raya karang biktima nga ra naka-experience ra or nakaagit dahil karang mild stroke aga kinahanggan baga no ita ambulansya. So in silo imaw no, sa Taguig Command Center sin ay may nagsabat ay nagpangako karanga magpadagan it dahil karanga ambulansya o hayro problema gang gid karanga mga katropa about na hay mabuhay karanga pagrespondit dahil karanga 911 bantay no tutok sa aton karanga pag ililiba aton karon niya pag istoryahan kay Rowena Makabate good morning man ag sa tanan nga 5k viewers. Good morning, Ged. Grabe si Katropang Rowena. 5k viewers. Good morning, Ged, Katropang Rowena. Mga katropa pagid kita no nagatutok pinagi sa aton karon yung mga radyo. Okay, Lalain Florencia Nadura Islao, good morning, Ged. Pamati man sa aton karaga pagwaragwag kay Mara Ligaspe. No, good morning gid ba permi gid naga pinamati rong Ligaspe family. Una karon sa New Washington. Ay kaway-kaway ya. Ah. Sa Banua karat New Washington. Ay naga tutok naga pamati makarana sa aton karaga pag pangalagad makaron nya agahon. Katro
tropa, no, sa dugang paginaton karang report, may raya karang 46 or 46,000 nga pusta na recover sa anti-illegal gambling operation. Sa last night, no, it daya karang na matyan, iya sa ton karang kalibo, may pito ka mga individual kara arestado man. Sa inyo gid lang abi bawal karang may kwanyara, basta may involved karang kwarta. Sa inyo karang pag hinampang, bawal to das gidron. Kaya pa bawang matahanin kong tarbuli, it daya karang sakla nga ra. Pero problema ang gate, syempre, sangagan niya ginabawa na mga katropa. Sa dugang paginaton karang report, nagagapta mga katropa ng fake news sigon, no, sa bakuna kontra sa tigdas. Raya ginapamalibaran man itapidya Rishans. Kung sasiin ka rin mga katropa, pinagi ka rin kay Dr. Wina Constantino, rong presidente ta Philippine Pediatric Society, Northeastern Luzon Chapter, ang nagwas epektibo ag libre rong bakuna kontra karon sa tigdas. Maman rong rebelya ang ginapanupod makaroon sa aton karangan nasyon. Soroin ta na mga katropa, no, aton karangan pag-istoryahan na tawani itadangan ligwa sa kabilugan magkarat aton karaga pag pangalagad. Oras na to may alas 5.22 na magkaroon karang agahon na samtang kita nag-ililiba, nag-pamati na sa aton karang pagwaragwag magkaroon karang agahon. Hindi magkalipat mga katropa sa pila ka maprodukto itaton karang Yes to Halta Incorporated daya karang Santon Plants Herbal Oil na bawa ginabuligan ka karang mga katropa kapindi mo karang gawas nga buon rong body pain aga inflammation, syempre manami man ra para sa relaxation at pambuo, no, itraya karon nga stress ang ginapagkalma rong gawas ag pinoino napanami naman kara rong panet ngani kung medyo gauy ka, no, magpahilot ka kay misis mo, gamit daya karon nga Santon Plus Herbal Oil, ay sigurado gid gamit tondo pamatsyag ni Mister. Kaya ay produkto ay taton ka naga Yes to Halta Incorporated ang mabakaroon mga katropa, no, sa taton ka naga pharmacies, drugstores, Nationwide. Ay, bantay tutok ha, sa taon ka nagpag ililiba makaraoy kay Emeline Ortiga na Tabio. Abo, nagpinamati man makarakaton. Good morning, kid! Katropang Emeline! Good morning! Okay, Michael Villanueva Solina. Good morning, man! Patamyaw ko no, Rana, karang sinakpan o nagkaroon sa may laging banwa with no mancha. Good morning! Good morning! Kay Rodel Magdael, mara ka pinamati man makarakato, no? Mara karoon sa may Norzagaray, Bulacan. Good morning! Katropa o nagkaroon sa Bulacan, ha? Good morning! Okay, mga katropa, no, bantay toto ka, magkaparumbalik rin kita. No, after gamang itapila, kamang reminder, Scully, standby!

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali lang.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kita tanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aksyonon.
10: Yes, to help.
11: The secret of health.
12: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sining nga pagtulog.
13: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency na ton, mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice na ton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josil, and then mahigda dayon kita nagapahinay pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Santon Plus Gold.
12: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom kamo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
13: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungod sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kan nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
11: The secret of health.
13: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sigi-sigi ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
4: Yes!
13: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid na ito Sir Josil ang Santon Gold Herbal Capsule na nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, na nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin kagiban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
11: The secret of health.
12: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
13: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
11: The secret of health.
12: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
11: The secret of health.
12: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
13: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, laki na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Yes!
12: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa inyong lugar.
11: The secret of health.

0: oras, mga katropalas, 5:34 sa agahon na.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kapanabalik na mga tropa sa aton kinagapag ililiba magkara exciting Pilipinas. Exciting sa gihapon ako rin yung karoon yung mga intibahan na katropang RR Kulas. Okay, good morning kay Elaine Gregorio de la Cruz. No, nagakutanan, no? Tanong ko lang kung siin pwede, no, makahugog entry, no, iya karon sa kalibo. Anong klaseng entry, no, katropang Elaine, kasi Rudaya Caraga Santon and XFM Libulibong pa premium mi aton abi pagid sa Gold Eagle Bear, no, katropang Elaine. So pakwan lang ana kung anong klaseng entry Raymond, no. Okay, kabaabor ato yung mga drop boxes aga nagasari-sari, no, nga sa mga store kung sino nakabutang. Okay, kay Lalia Fernando, no, good morning man, aga shout out watching from Caloocan City. Good morning man. Okay, kay Mate Tornilla, good morning. Aga tutok man makara, no, sa aton kinagapag waragwag, no, makaron kara nga agahon. Oy, aranay mga katropa, oh. Kay tinda makara sa aton kara nga Kalibo Public Market, no. Aga sa hindi karon magbuhay aton karon nya pagasikyaron, no, rung linyada ni katropang Larry Boy Roldan. Kay TJ Noynoy Igtanlog Solidad, no, good morning man, watching from San Francisco, California. California. Oh, happy birthday ya sa anak karang mother-in-law nga si Melma Castillo.
2: Good morning.
0: Katropang Melma Castillo, happy happy birthday. Greetings. Alin sa imo mismo karon niya. O nga si katropang TJ Noynoy Solidad. Jay, agon lang kita na.
2: Good morning.
0: Sa California. Okay, naka-standby, no? Magkaroon niya agahon, no? Para sa nagkarang market report, no? Si katropang Larry Boy Roldan. Katropang Larry, sa report, standby.
1: Live report.
0: Lars, good morning.
3: Yes, good morning katropang Arano. Iya man kita makala sa aton karang Kalibo Public Market para sa kiyaro nyo man doon mga agapangunang pamakot bawa sa mga tatawir atong karang tindahan at katropang Arano sa mga kalakar atong karang naka-display nga are karang atong mga suga ba supply atong karang mga isda ay sa pag maura bira nga mabubas kung atong karang chimpo ay basta makalaka gid dero atong karang supply isda katropang arar.
0: Wahagos it mga nagapagamaka ko na makaron.
3: Abo mataga pa ma. Abo ga pa maka. Abo nga may naka display man pero
0: magaka nga pero mga baligya.
3: Oh, makalaka pero nya may kamahagan pero ray kara nga naka mga naka display. Like abi ba rin abi nga ro basta pag nga tigbagas ko pero chimpo nga ra katropang ara ray.

0: mabigag kong isda, agray nga aling kita sa refera nga ibang nga lugar. Pero sa pagsikyar ito nga katropang araw, no? Pero presyo eh, direka ra nga tamban niya, mauindok mo lang nga nito, tamban. Agro presyo ka na, isitintang ang ro per kilo eh, direka ra nga tamban. Pero okay, mamatay mo ra, manamit ba tayo?
1: Presyo ka ba baga?
0: No,
1: presyo ka ba? Gubot siya nga, no? Basta mang makaroyin da ng presyo, medyo maabo rong mga tamban makaron. Ay, oh, sitintay.
0: Bukon naman, bukon mamanggit, tambang abo ay, sitinta ro kilo, pero kung ikaw binga kapamakal ka katropang araray misa isa mo nga pagpabantay misa mapuga-puga o tamang na ramata kaya wala barato tamandot yun ba bukong mati mo na tumambang nga gubo kaya mapuga siguro man ay nagkano mo na lang nagpuga mo na kabiir na mapuga ramana o mata eh try ka ramatamban pero sitinta
1: matindi ka man na
0: Sipintayan ro, kino ka na ang katropang araray, try ka nga tamban, agro re ka na nga hasa-asa, dos 20 mando per kilo, try ka nga hasa-asa. Tulisan, may tulisan mo kita yan, may nakita mo kita yung mga pinakapiso iya sa sindahan niya. So tulisan ay sanggatos mando per kilo, try ka nga tulisan. Ang sa reka ng lapu-lapu, 450 per kilo. Ang sa reka ng kasang, 400 mando per kilo. Ang sa kasayan, may 350. Ang may 400 mando per kilo. Ang puset, 200 per kilo. Ang reka ng agukaw, nga 200 mando per kilo. Gurayan ka lang, 250 per kilo. Bangos, may 200, may 240, ang may 220 mando reka ng per kilo. Ang sa reka ng bisogo, nga 250 per kilo, agro kilo ka nga 300, agro tanggit nga 300 mando per kilo, tahong 80 per kilo, ang bantagaan ka nga mauintong nga bantagaan ba? At may yun nga 1 kilo, 1 kilo nga bantagaan ay 280 per kilo ang sa reka ka nga gabagaba, may gabagaba, may kita karakan na kita, sa manami, lamang gusaw-saw ka sa hanggaw katropang arar, sa reka ka nga gabagaba, 280 per kilo at reka ka nga gabagaba. Ay, di man git. Di yang git
1: sa sa kandon sa ganggaw katropang lari pa kanamiton git ama todro ni.
0: Parang nipen ni daro ko. Man sayang pa imo karang sa usawan katropang lari kanabi kita ka sa usaw eh paborito kita bisa man kita agaron.
1: Oh. Pwede di mo sumsuman pag idro
0: ni. Kanam nito kita duna ron susuman o ring karang kabagala kami nga
1: duna.
0: Ay, dos o cintaro.
1: Dos o cintaro.
0: Ro re ka na nga gabagaba.
1: Mahagit ang makararo. Hilamuno na. Hilamuno si Dao Tobe.
0: Bihira, bihira. Manang abirin ka trapang ato. Ro re ka na nga. Limuno niya na nga makita. Kung sumugay kaya tindahan ka ron ay taas do daywa ro gabaligya. Hindi ka rin gamit. Tambido o daywa. Hindi ka rin nga gabagaba. Pero manami mo. Manami mo. Isaw-saw sa bagang kagang nga. Sausawan na katropang arar.
1: Ay, ro, kung so, no, katropang lari, ro, aton ka rin palibot o na, okay mata, bumat at maugan?
0: Bukan, matatawahay mata, matatawahay mata, ro, aton ka rin nga chimpo, kumanginig sa sita nga asaw-asaw, or nga, ano ba, tutuwa sa aton ka rin nga palibot, ay, matatawahay mata katropang arar, manami, oh. Nga, paupanindahan niya makara sa aton ka rin nga, kalibo public target ka pa pero pero ano atong mga isda sa makaroon niya sa tuwid itindahan pero agro atong karang mga tinuha noon dugang naman na katropang araro tangong karang katropang araro batong karang per kilo 100 mando per kilo hamtak ay 70 per kilo ang ampalaya karang 100 mando per kilo pizza ay 140 per bandil pero pwede kita kabakagit 20 karang sa re karang pizza ay kalabasa nga 60 mando per kilo pakbit 80 per kilo labanos ay 100 per kilo ay 140 per kilo kamatis 130 per kilo bawang 140 per kilo sibuyas may 100 may 100 gara at raya karang 100 dabi nga raka tropang araw kat mga pinilian pero mayo na nga 140 man do per kilo kat mga fresh mga malamit na meron so raya karang sibuyas katropang araw nag-uubod ito yung 70 man do per kilo carrots ro karos kara 150 per kilo patatas 150 mando per kilo agro ro repolyo ay 150 mando per kilo so rin do mga tinugan on na katropang arar ang dugang naman sa atong karang karne at manok karne at manok 200 ro rekara nga per kilo at rekara nga backyard agro rekara nga bisaya at native ba katropang arar

0: 300 may una nga 380 man do per kilo sa ray karang anitim ang sa baka karang 420 per kilo ang sa baboy karay may 300 ang may 310 do per kilo e ray karang baboy ka tropang RR
1: pero indo baraton, kilo baraton or baboy
0: is ka tropang RR
1: ro baboy gali una ka tropang lari pila na raw kilo makara kasi sid man ato no medyo masubo man karang report sa pag-abot abi sa wine ray daro ginatutukan makara na ita mga negosyante man
0: pero iya bi sa aton karang kalibo public market ka tropang nga ray may ila kapag kita ang pag secure ato na may 300 yo pag balik ya may ila nga 290 may ray karang nga limpo ay 310 ay 320 para kita makita mi sa mahal pa tanani iya kong iya baga sa suwid tindahan ka pero para pero kung ito ka nga kung makita na to mapansin na to niya yun na sa itong mga talipapa ka na ba sa talipapa ang kumabilit ka sada ka na katropang nga ray pero kilo ka ray at baboy ay sig ano tig, may na kita makita 260 may 270
1: 180 na, may 180 na
0: may 180 wala ba kung takita ka ba sa ano siguro ron katraya ka lang mga siki mga ano siguro wow, oh, man doon, 80, kat, mga, kung naman, tabi ay, abag sa prisuan, kat mga nayon ba, katro pangararo, kat dahil ka na, matutig, gaon ay, masya barato, ro, dahil ka na, anda ka na ang prisuan, pero yun, tabi, sa sugod itindahan, ay, kat ano, yun,

0: Man, mana kami? Dahil abo man amo niya ginabayaran.
1: Correct, Ron.
0: Kuna lang man amo niya ginansan, may pila man ako. Iagas man amo sa 260 to 70 man amo ka rin per kilo. At baboy ay masalugi man man kami. Man man kami kitaon, kabudlay ang man amo din.
1: Correct.
0: Kaya, magmahal, agawin niya, magmahal kita man amo ka rin. Pero buko man gid, hambal nga mahal. Pero yung nga sa tindahan na bimanay, kung ikaw man nagapanindahan sa trupang nararay, masa kumbaga isahan yang baka gat panakot bugas isda oh, gulay ay oh eh mga singgay paano ah, katropang araray din nun nga may una niya po nagabakal niya po sa anda kara nga mga baligya nga mga karne at baboy katropang araray masin may una ba nga kamahagan niya sangkire kasi rin ba matabi nga munugbakal itong katropang araray manay kung piso may di pisos manang manero diferensya eh yun mana kita eh isahan yung mana
1: oh eh pero kung ikaw kinanaw pa sa dakong siya yun magayang
0: pero kung ikaw pero kung ikaw negatif yun ikaw negatif eh dahil wala eh ito lang manang tama baka yun sa mana sa binit kasada yung mana sa may kato mana sa may ano eh
1: galing mahawat
0: ka na ron oh ron eh
1: kung babo rin bit-bit
0: oh babo rin bit-bit kapit-bit niya pag nagpinundo-pundo ka pa ito sa binit kasada pero may yun na matag-hapon niya mga ating karang nga mga kapamayakal nga isahan niya sang ano lang ba sang bagsakan na ba bakat isda bakat tinuga bakat bugas bakat ano kung ano ya ba sa sulit na ito
1: parehas kayo mo nga sang bagsakan niya taray mo ng pamanaw eh kita mo sa bagsakan niya taray kita ka mo ni Migo mo, may kapi-kapi una, may ipadaga pa karon yung mga bangus mo, kala miton
0: gito. Okay, hindi nga nila, hindi nga tawag ito pangaral nga, sang bagsakan, pag doon ka ay bagsakan, mit, bangus na!
1: Pag mambas na, hindi yun man at balik-balik, kinagama na yun, kakalugge mo na kami yung imo. Baga mag-akon pa nga ni, basi kung pakwaton ka pa siyang siya akong bugas.
0: Bisa balik sendiri sih dari bugas ngomong katro pangara. Kamu nggak bangus bangus malah ngarang katro pangara nih. Iwas nih kan tadi kilin kilin tuh nih. Kamu nggak pita mana bangus tau ah? Kamu ibu mana nggak sebawa sebawa mana sih ibu?
1: Sebawa sebawa. Sa tinawaan mo pa sandat obligasyon kimo.
0: Siyempre, dito at kapag sa mga amigo hon ng mga bigarot ng tropa ng Aray.
1: Eh, bogit.
0: Oo, ay.
1: Boga, pakita na mga kuhan, si Pods, may andaw na.
0: Ano ka tropa ng Aray?
1: Mga si Pods, may mga alimango na, may pasayan, baka na miton kita na ron.
0: Wow, good ka tropa. Wow, pasayan. Mag-harbis na ay, mag-harbis na ron ay, ano yung tagaroon gina?
1: Dawatan.
0: Ano karoon na gina, ano gina, ano ang tagaroon, sinyatan, garoon niya. Mana may harbis na kami ito mana kay Uncle ano man ang ito. Ang kay Uncle Bulog mana ay masyarang mana to basi mana may sila ingon o ano man ito. Sige, may namin mga tayo ito kung masyaran. Kumbaga ay
1: namin ba masyar?
0: Oo, oh, pangakman ka man doon ay eh. Nanganda ka masyarang na tao-tao sa play kan garoon ito. Bigyan niya, panuga ang baka katropa karar.
1: Ah, oh, matindi ka man eh. Sige, katropang lare. Oh.
0: Siyempre, basta pag buwan, nabiro ng katropang araw na ma-amiguhon ka matin na katropang araw ay handa ka matin daro niya gina. Tautaplikan ba nga malibre lang maning sula. Siyempre, wago na, lip-antik mo na lang katropang araw.
1: Wala rin kinanggan man matod ka naman. Sige, katropang Lars.
0: So, doon na naya, katropang araw no, ratong karoon nga, nasikya rin makara sa atong karang nga kalibo public market. Agreman si katropang araw, lanit, isekrenan, sa atong kalibo, ang katropa mo.
1: Live report. Thank you so much no sa market report ni katropang Larry Boy Roldan. Alas 5:50 no mga katropa raton kada nga oras kay Jom sa Bilyones Batilyo. No good morning gid from Manila no may dayon no karang agahon abaw naginugan yapon no na karon sa Manila. No, aga patamyaw ko no rong Reynaldo family ha, na karon sa may barangay Tabaaw Banga. Good morning, kid. Naga pinamati man makarano sa aton karaga pagwarakwak. Exciting Pilipinas. Sa aton karaga pag padayon no mga katropa. Istoryahan talang gid anay. Daya karaga natabo sa raya karaga 71 anyos. Nga naga pangayo itraya kara nga bulig matapos nga ni nga mag-antos it mild stroke. Now, roa na nga unga nagtawag sa 911 mga katropa.

0: pa.
1: Ha? Si Naing Wanwan nga ra, siyempre, matawag man dapat kung si Indo magapit ka ra nga emergency. No? Ay ginaaligart na di karaya, mabuhay ta, gin forward sa Taguig Command Center. Daya karanga pag-respondents.
2: No? Pilipinas!
1: Well, ro-tempo nga may emerhinsya. Agkabuhi itawo una karon sa peligro eh. Segundo, no, may bili mga katropa. Hindi pwede nga rung tawo nga nagapangayo itaya karanga bulig rung maghugat it magawig antes mabaton ro anda karanga panawagan.
2: Exciting Pilipinas!
1: Baga, so ro yung durason. That's why nga gintukod raya karanga emergency 911. Agod mangin dagagan it mga tawong nagapabulig kapin kong sa peligro.
2: Exciting Pilipinas!
1: So, makasugubo. Raya karanga na tabo una karon sa Taguig. Kunsiin, rong pamilya ita 71 anyos karanga gagaki nangayo nga nit daya karanga bulig eh. Bangod niya ni isa daya karanga mild stroke. So, kinahanggan karanga daghon sa ospital. No? Suro kara sa report, nagtawag rana karanga unga sa 911 bangod kinahanggan ng darong ambulansya mga katropa. Rung tawag, mga alas 12:15, again forward sa Taguig Command Center, mga alas 12:17 o galing sa pihak ita report nga ra it emerhensya no may pag langan no sa pagresponde agwa it mas klaro nga kumpirmasyon kung napadagagid man ay han rong ambulansya karon sa ulit sa lugar. Oh, ay namatay na mga katropay. Wat at may nag-abot ka ng ambulansya.
2: Exciting Pilipinas!
1: Well, bukod at simple, viral ha, sa Facebook ra. Ang bukod at simple, karang problema. Ha, raya nga nga natapo. Ang raya ay ginakabig na to nga technical nga sistema. Ha? Hindi man dapat nga ipalibot mga katrupa, ngabe, pabayaan mo gang nauna ro, kwan, raya karon niya, nagapangayot bulig, makahugat, mata siguro sandaron.
2: Exciting Pilipinas!
1: Ha? Kasi, responsable eh. It mga rescue team, mga katrupa, sa bilo pa, trabaho nandara eh.
2: Exciting Pilipinas!
1: Kabaabo nga mga kutana kara runagagutaw man makaron haom gidman ro aton karang emergency response system sa pag-atubang it batuod ag seryoso kara nga emerhensiya.
2: Exciting Pilipinas!
1: Na kun rong tawag isang ka tawo nga nagapangayo it bulig indi mabaton mahimo mga katropa nga magresulta. Ha? Nga hindi na mabawi rung pagkaduga. Ha? So sa medical emergency, no, gabi sa stroke, heart attack, aksidente o kun malala nga pagdugo, importante mga katropa rung gilayon nga pagresponde.
2: Exciting Pilipinas!
1: Kasi rupila ka mga minuto. No? Pila ka mga minuto. No? Hay, basta kabuhi ero gina istoryahan. Importante. No? Importante. Ang hindi dapat ratuhon. ngarong emergency 911 nga medyo ordinaryo gat ang opisina nga be pwede ka hugatrong tawo. So may nabati-bati abi kara mga katropa. No nga of course no dapat lang no nga imbestigahan right dahil kara nga DILG. Kinangan masayuran kusiin nagahalin. Ano nag-agtogid man ray kara nga 911 operator para i-forward man rong tawag sa Taguig Command Center. Sa kakugangan it ambulansya sa kagamitan sa koordinasyon o kon sa hindi nga klaro nga responsibilidad it mga naka-duty. Kinahangan rong sabat no sa mga pamangkot makaron o kunyamang it para makapangita no it daya karanga saga kundi para man mga katropa no para man sa aton karon yung mga igmang. Okay, alas 5:57 araw aton karanga oras makaron karanga gaon sa so, mga nagakutanan aton no nagkaron yung mga katropa no kapin sa mga entry naton sa produkto itdaya karanga Yes Tolta Incorporated sa aton karanga raffle karon no pinagi kara sa Santo Nerex FM libo-libong pa premyo no kung maimo karanga sang kabanigit Santon Gold Capsule or may imo karanga sang kabanigit premium D3 soft gel capsule or sang kabanigit Torvo food supplement for men or maimo karon nya 5 ka mga sachet Santon Gold Coffee no pwede ka no magdaog 3,000 pesos. So, ibutang sa white envelope with your complete name, address, contact number, agree mo karon niya signature. Daywa mo lang ra, ha? Tatlo ra, ton karang mga drop boxes. Na una karon sa Banwag Ratbanga, sa Ruel and Junior Barbershop, mga katropa. Una karon sa Banwag Ratbanga, ha? Ag sa Parmasya Gomez, no shopping center. Una karon sa Kalibuman. Ag of course no iya karon sa Exberto Road Tigayon Kalibo may aton karangan drop boxes iya mismo no sa XFM Kalibo. And now sa Gold Eagle Beer premium no sa Tansan promo 2026 man no magumugang gid karang mga katropa no nga magadaog sa Gold Eagle Beer sa Tansan promo so magagtuga man sa imo karang suke karang tindahan aga magbakag ita Gold Eagle Beer sa bilog karang Tansan ni 320 ml o kon sang ka Tansan man it Gold Eagle Beer may una ka undrain karang raffle entry agi sugod ray karang Tansan sa short plain envelope ag sugatan it imo karang pangagan idaan address mobile number pangagan it imo karang suki karang tindahan so ihugog ray karang sobre no sa mga drop box nga makit-an sa inyo karang paborito karon nga tindahan so mas mabo ka mga entries mas mabahog no rong chance nga magdaog every week so may magadaog kara it 5,000 pesos ang basi ikaw undog karang mga katropa no ro sambilog no sa mga daog. Raton karon nga drop boxes o nakaroon sa may Gabriel Store. No, nakaroon sa may C. Kimpo Street, Poblasyon Kalibura. Sa Malo Store, no, nakaroon sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. Una sa Ruel and Junior Barbershop gihapon sa Poblasyon Banga. May ato nuna. XFM Kalibo, Villa Griselda, J. Esberto Rodia karon sa Barangay Tigayon. May aton man mga katropa. Alright? Katropa no ginakaugabos na gid kita no sa tempo makaraan no itaton karaga paga ililiba makaron exciting Pilipinas no sa mga katropa naton karanga nakatutok naka tune in no sa inyo karon ni radio aga naga monitor makaron sa aton karanga Facebook live thank you so much. Ngayon kibana ton partner technical side katropang si Pril Kid Palmon sa kahit aton karanga patrol na katropang Christian Villanueva of course na sa aton man karanga market report na pinagi mano kay katropang Larry Boy Roldan. Sangagan man itaton karanga station manager katropang Janali Nascanyo sa aton man karanga CEO President Dr. Remilito Oy ako man din yung karunyan naging kibahan katropang Arar Colas Gargaywan it may ride karanga gawin ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM
0: mga katropa. Excited!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahiupirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pabili sa mga butika.
5: XFM.
13: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, Filipina Standard Time, alas 6:13 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: morning. Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Pilipinas. Western Visayas, Mayong Aga, Probinsya, Raklan, Banuit, Kalibo. Mayadayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon itdaya karang Domingo pet sa DC size. Sa bugan it Agosto 2020 size. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ni Eugene Teodosio. Good morning! Sa ating karoon yung mga sukero na, mayadayad nga agahon. Good morning! Bango na! Bugtaw na! Kapin sa may mga paganawon helikoton. May mga panaw makaroon niya daw tayo karang Domingo. Rest day mga kataropa. O ano ta kita makaroon? Agosto 16, 2020. Wow! Grabe ta siguro ato yung karoon niya paniyempre. Iba ka lang nag-warm up ut ana para sa bear months. Para iba karahay nag-kukanta-kanta ut at mga Christmas songs. Nag-amat-amat yut ana. Pero manami mano ato yung karoon niya ano araw. Ato yung karoon nga weather makaroon.
1: Wow!
0: Maguginot nga niro ato yung pamatsyagan. Masuod yung dubugan itaya karang bear month sa mga katropa. Dating karang yung mga suki nga nakatutok aton makaroon. Good morning! Sa mga katropa naton nga nakamonitor katon sa 1 segundo distrito, itaton nga may probinsya Raklan, Kabisera naton, Manuel Calibo sa may Islat Boracay. Sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Gutom magabutan itaton karon nga pagpangalaga, daton karon nga pag-ililiba makaroon. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Kumusta? Sa aton karon nga mga suki man nga nakamonitor, nakatutok sa anda karon nga mga panimagay. Sa makaroon nga pang oraso nagasigabong ro anda karon nga radio, nakamonitor, nakatutok na riya sa aton karon nga pala tuntunan. Ayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning! Sa aton karon nga mga katropa listeners nga may mga paganawon, helikoton, makaroon nga adlaw tayo karang Domingo. Diba karay una malang man sa anda karon nga bagay, naka-standby.
1: Wow!
0: Diba kara kakabangon, diba kakabugtaw, diba nagapupangapi-kapi yun. Uy, ano rin nyo karoon nga ginapangapi, makaroon nga agahon. Manami karon magpangapi at healthy karon nga kape. Pilihan niyo rin mga kape at Yes to Health Incorporated. Tatlong nga klase ron it kape. Oo, pwede ka mong kapili. Kung ikaw karon mataas do blood sugar, gusto man gapon ni mo magkape, ang premium D3 coffee mix ikaw karon. Ay, may natural doon nga asukal nga ginatawag nga stevia. Kung gusto ni mo it kape, nga kape mataanag gihapon nga healthy, makabulig sa imo karon nga ikayong ngawas. Gusto ni mo nga medyo creamy matari imo karon nga kape, pero hindi maapektuhan imo karon nga acid nga ginatawag. Kaya baka may mga acid, di ba? Ay mag-Santon Plus Coffee Mix. Kamu mga katropa, kung gusto ninyo at kape nga makapagwapa, makapanami sa inyo karon nga beauty, ay Santon Gold Coffee Mix mga katropa. O diba? Tatlong klase kape, Tiesto Health Incorporated. But anyway, good morning, anay sa aton karon yung mga suke nga naka-monitor katon sa andang mga panimagay. Iba ka rin nagapupa, mahawgot ah! Agro, iba ka rin nagakapi-kapi, ginapart ni Ranit, magamig nga pantisal. Hamat magamig, manaro pantisal, katropang din si Kaina, patami man ang aga-aga ng baka. Nagtigig agot, ama na, ginsugod pa mana sa rep. Ay, abaw. Oo, pero hambangan ni Nanda, no, walang matigas na tinapay sa mainit na kape.
1: Wow!
0: Sausaw mo baga ron sa kape, tanawon ta kung matig-apa, di ba? O, di, sa atin ka rin yung mga katropa rin na sa mga nag-plano, iba karahay sa simbahan halin, kakasimbagang karon, abay God bless us all. sa aton karon nga mga sukero. Iba karagos tong magpanindahan. Market day makaroon iya sa aton nga Kalibo Public Market. Good morning, good morning, good morning kinyuruna ha. Sa aton karon nga mga katropa una sa Kalibo Public Market, sa Kalibo Shopping Center, at sa iba-iba karon nga mga munisipyo. Iya sa aton nga may probinsya karon Itaklan. Abay mayadayad nga agahon. Sa aton karon nga mga katropa man. Nga mga drivers una nga nagasuroy-suroy makaroon sa Eastern at Western Terminal. Itaton karon nga probinsya karon Itaklan mayad-ayad nga agahon kinyo. Kumusta ro aton nga agahon? Sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga mangingisna, sa aton karon nga mga suki, sa tanan-tanan nga mga suki, mga nakatutok sa aton makaroon nga Facebook Live. Abay mayad-ayad nga agahon kinyo ha. Sa mga overseas Filipino workers naton, good morning, good morning, good morning. Ay pwede ka mo nga magpadagat inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gusto karon nga ipa tamiyaw, suisyon, komento, iya sa aton karon nga palatuntunan. E pwede ka mo nga mag-comment sa XFM Kalibo 96.5. Ay, aton nun nga pagbasahon iya sa aton karon nga pagpangalaga. XFM Kalibo 96.5, pwede gini nyo ron nga ma-share pag idramon makaroon nga Facebook Live. Agod nga updated kita karon sa mga nagakunabo iya sa aton nga palibot-libot. Ang kapagkunabo. Wow! Sige, good morning anay sa mga nakatutok riya katon ho. Sa ato nga Facebook Live, kay katropang Filiba Vicente Pamatian, mayad-ayad nga agahon katropang nin, mayad nga agahon Barangay Kawayad. Good morning! Sa Barangay Kawayan, New Washington, Aklan. Good morning! Mayad-ayad nga agahon. Ha, kumusta ka muruna? Nakapamahaw go, nakapangapigon. Good morning! Sa aton pagid nga mga greetings riya, good morning karon. Iya kay Sir TJ Nuynoy Danlok Solidad una karon sa San Francisco, California. Sir, good morning gid. Naka-monitor katon ag ginagreet na gid ako not happy birthday ro anang mother-in-law siguro no nga si Melma Castillo sa Albasano Mancha. May happy happy birthday gid ana. Good morning katropang TJ ha, for always tuning in ag pagtutok riya sa XFM Kalibo. Kay Ven Melvin Claver Bartulo, good morning katropang Nin. Good morning man, mayadayad nga agahon. Kay Erica Season, good morning katropang Nin. Happy Sunday, patamiyaw kami iya sa Barangay Ganson, Hamindan, Capiz. Always good nga nagapamati. Sige, mayadayad nga agahon kinyo. Una karon sa Barangay Ganson, Hamindan, Capiz. Nagasigabong roanda karon nga radio. Mayong aga. Pusat! Pusat! Pwede pa ka mga magpadagat inyo karon nga mga greetings sa iya sa aton karon nga palatuntunan. Makaroon nga adlaw itdaya karang Domingo. Grabe no, Domingo gutana kita karon mga katropa. Aga katunganan yuta kita daya karang buwan it Agosto. Habang nandaro buwan ko not Agosto ay tigkiliwim. Oo, hamba may naghahamba man do buwan ko not Agosto ay ghost month. Ambay nanda, oo, pero depende mata ko na ron mga katropa, no? Oo, ay tikiliwit ko na ron ghost month. O, ghost month ay ginatawag ron nga ikapito nga, takto no? Sa iba karon ay umpisa ron it sa August, sa 2026, August 12 basta September 10 kunoro ghost month nga ginatawa. Grabe no. Anyway, good morning sa tanan-tanan aton karon yung mga suke nga nakatutok na ka-monitor katon makaroon ha. Well, ano ba nuwaro aton karon yung mga balita nga aton karang pag-check yaron. Aton karang pag-atalakayon sa aton karang pag-pangalagad. Sa aton karang pag-rurat sa da mga katropa. Una na kita sa mga lagagkuan natin karon nga mga balita lokal. Raya kara makaroon mga katropa, mga police report, 46,000 nga pusta. Grabit at baho nga pusta. Ano ta klaseng sugal ra? Una recovers, raya kara nga ginapahayag, illegal karon nga sugal na dakpan, no? Una karon sa iya sa Banuat Kalibo, sa daya karanga na machan, mga katropa. Pusat! Itong ka mga individual do ginapahayag arestado. Pusat! Pusat! Grabe ta, anong klaseng sugaw baga ra? Makon mo taat, 46,000. Ay, yaban nga ba, no, mga ginapangdakop nga nga may mga anti-illegal gambling nga ginatawag kita. Mostly nga nadadakpan mga katropa, hay, tiga 50, sanggatos. Diba karon hay pang ano, tabag ako, tagpang libang-libang sa nang kaugalingon. Pero kaya 46,000 matindi. No, nga klase it daya karanga sugal. Standby, ay ato nung pag-check yaron sa aton karon nga pag-rurat sada sa aton karon nga pag-ililiba. Makaron nga agahon. Sa lugang pagid naton karon nga mga balita, bakunahan para sa raya karanga ligtas tigda sa partikular sa mga malls. Iya sa aton karon nga mibanwat daya karanga kalibo nagumpisa daon kahapon karon. Bali daya nga daywa karon ka mga adlaw 2 days nga libreng tigdas agrobela nga pagbakuna. Libreng pagbakuna karon mga katropa. Standby ka mo karon ay aton nun niya pag-istoryahan sa aton karon niya pag-ililiba. Ah, mga katropa. Siin nga mga lugar da. Siin nga mga mall do. Pwede ka mo nga mag-adturo na. Ah, para karon sa ginatawag naton nga rang libre nga bakunahan. August 15 to August 16. Nagmiuna man karon August 22 to 23. Kada adlaw itdaya karang ishbadu ag Domingo. Sige, sa ato nun yung pag-rurat sa damakaroon nga agahon. Sa iba natin karoon yung mga balita. Sa ato nun karoon yung pag-rurat sa damakaroon mga katropa. Sa balita nasyonal, suguktan sa kuryente, makaroon yung Agosto. Aba, may ginagauman nga magataas bangod sa aumento sa ginatawag natin karoon nga transmission rate. O standby ka mo karon na istoryahan natin doon para man natin karon haraman ng permi-permi nga may manual load dropping. Tapos may una pa man na karanga pagdaas itdaya karanga suguktan. Aday, iyusa man anay manaro inyo karon yung serbisyo. Antes ka mo magpinasaka tao lamang ani mga katropa. Matindit ana. Sige, dugang pagid natin karon yung mga balitaan banwa sa aton karanga pagpangalagad. Sa aton karanga pag-ililiba. Balita National Dugang Alice Guo ginaserbihan it panibag-o karon nga warrant of arrest para sa 3 karon nga kaso nga anti-graft law. Sa iba pagid natin karon nga mga balita, ano mga report it aton karon nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na ka standby na sa anda karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility. Check yaron man naton aton karon nga weather update. Makaron nga adlaw itdaya karanga Domingo. Hayraro mga balita nga aton karon nga pag-uistoryahan ang pagatalakayon sa aton karanga pag-ililiba makaron nga agahon. Raya karanga portion raya karanga balitaan hay ginahatod katon mga katropa itdaya karanga premium D3 coffee mix. Sa aton karon nga mga suki nga gusto karon itdaya karanga kape nga healthy hay mag premium D3 coffee mix na kamo kapin pa sa may mga mataas ro anda karon nga level it asukar sa anda karon nga kagawa sana ay mag-premium D3 coffee mix kamo mga katropa. May una araya nga mangosteen, vitamin D3 ag stevia. Nagapabakod itaton nga immune system mag-resistensya sa gawas ag nagabulig karon nga makontrol ro aton nga blood sugar levels bangod sa ginatawag nga natural nga asukar maghalin sa stevia. O white kabaga kano may mga ginabatsyag nga mga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami man kararo calcium absorption nagabulig sa pagpabakod itaton nga tugan ang gipo nagasuporta sa ato niya pang adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Premium D3 Coffee Mix mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo karon nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Premium D3 Coffee Mix may kapikagon, may santon ag vitamin D3 ka pa. Produkto Etiesto Health Incorporated mga katropa. Good morning anay karon sa mga nakatutok aton kay Wawi Season. Good morning katropang ninyo patamiyaw sa family season ag Sonio. Good morning. Mayad-ayad nga agahon. Always ganyan nakamonitor katon si katropang Wawi ha. Mayad-ayad nga agahon. Kay Joyce Alonsagay una sa Hong Kong. Katropang Joyce, good morning. Kumusta ka man doon na sa Hong Kong? may adayan nga gano'n. Sa aton yung mga overseas Filipino workers una karon sa Hong Kong, nagpinamati ka aton makaroon. Kaya Noy Oirene, good morning, katropang ninyo watching live sa Barangay Agbago, blessed Sunday morning, Aklan. Good morning, God bless you man, katropang Noy Oirene. Kay Tatay Leopoldo Martinez, una karon sa Aliputos naman siya, good morning. Nag-monitor man, nag-asigabong roanda karon nga radio una sa Martinez family. Una karon sa Barangay Aliputos naman siya, Aklan. Good morning man karon kay Rudes Salvador, katropang Rudes, good morning, happy Sunday. Ayad-ayad nga agahon, kumusta man ikaw, kumusta man imo karon nga weekend.
1: Wow.
0: Mayad-ayad nga agahon, nagabubiyahe-biyahe, nagakukapi-kapi ko taraw, ita Santon Gold Coffee Mix.
2: Good morning!
0: Oras naton alas 6:31 na sa agahon no aton karon nga oras. I-check aray naton ro aton karon nga DOST Pag-asa para sa aton nga latest weather update. Makaroon nga adlaw itdaya kara nga Domingo, August 16, 2026. DOST Pag-asa Manila, standby.
3: XFM Weather Update. Weather
0: Update. DOST Pag-asa Manila, good morning.
4: Good morning. Ngayon ay ang habagat o southwest monsoon ay nakakaapekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Base sa ating mga data at analysis, magtatagal pa ang epekto ng habagat sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 5 araw. Samantala, yung low pressure area na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay kasalukuyan nasa layong more than 2,000 kilometers silangan ng extreme northern zone. At yung nakikita, wala pong epekto sa ating lagay panahon at inaasang malulusaw. At sa ating lagay ng panahon, maulap na kalangitan at may kasamang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Cordillera, ganoon din sa Cagayan, Batanes, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, at Pampanga. Samantala, itong 10% ng Luzon kasama ang Metro Manila, ganun din sa buong Visayas at Mindanao ay makakaranas ngayong araw na maganda at maliwalas ang panahon. Masisilayan si Haring Araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayon wala tayong gale warning, isabihin wala tayong inaasang matataas ang alon dulot ng malalakas ang hangin dahil sa habagat. Pero paalala sa mga kababayan po natin na papalaot, mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan inaasahan natin ngayong araw. At dahil sa habagat, maaari po mayang hapon ng gabi makakaranas ng malalakas na pag-ulan sa La Union, Pagasinan at Zambales. Bukas, asahan din ang malalakas na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Zambales, ganun din sa Bataan at Occidental Mindoro. So mostly dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At sa araw ng Martes, asahan din malalakas na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pagasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar mula ngayon at sa araw ng Martes, maghanda at maging alerto dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguhon na lupa, lalo-lalo na sa mga bababang lugar at malapit sa kailugan. Ang araw sikat mamaya pong 5:42 ng umaga, sunset mamaya pong 6:18 ng hapon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po, Salzar D. Aurelio.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you gid sa aton karon nga DOST Pag-asa Manila para sa aton nga latest weather update. So habagat sa gihapon na aron magadaga itdaya kara nga pag-ugan-ugan no sa pila karon nga parte it aton karon nga nasyon mga katropa.
2: Good morning.
0: Good morning anay karon sa iba naton karon nga mga katropa nga naka monitor ka aton kay Lloyd Nation, katropang ninyo, good morning, happy Sunday, good morning.
2: Good morning!
0: Kay Randy Santisa sa Pilisining Toton Tontolentino from Randy Santisa.
2: Good morning!
0: Good morning, Ged. Katropang Randy. Aga kay Tonton Tolentino kuno. Sige, may adayad nga agaon. Well, Banwa, sa aton karang pag ililiba, sa aton karang pag rurat sa damakaroon nga agahon, sa aton karang pag pangalagad, istoryahan anay naton. Ruraya karang sigurado ako magapit katon nga tananda nga mga Pilipino, mga aklanon, rugi na pahayag nga pagsaka, pagpasaka sa panugoktan itdaya karanga kuryente hay ginagauman makaroon nga bugan itdaya karanga Agosto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay base sa raya karanga bangod kuno sa ginatawag karon nga pagsaka man or aumento sa ginatawag karon nga transmission rate mga katropa. Ay di kara ginagauman nga magasaka ro electricity bill it mga konsumidor it Luzon, Visayas, ag Mindanao bangod sa ginapahayag pagtaas it transmission charge makaron nga bugan it Agosto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay kung transmission it is under the National Grid Corporation of the Philippines o kundaya nga NGCP. Now, do iba karahay naghambang kapin pa sa mga konsumidor nga nga lately, roandang pamatsyagan ay matyaginahampangan sandat daya karanga kuryente. O, diba? Ay kaka-brown out, mangan-angan, brown out yuman. Ay syempre hambang itaton karon nga NGCP that's because of raya nga mga ginapaguwa karon nga mga manual load dropping or MLD itaton karon nga National Grid Corporation of the Philippines. Now, ano rumabatsyagan it mga konsumidor, no? Although nga bukon it sigurado nga although nga bukon matarat under sa mga kooperatiba o daya karang nga mga electric cooperatives ro ginagauman nga nga pagsaka sa raya karang nga bills hay mamugaka gilat a ro raya karang nga mga konsumidor sa panibag-o na naman karon nga makit-an to nang dabaw grabe ta man nga mataro sinaka sa amo nga kuryente o grabing tipid yun nga ni mana makaron sa raya nga nga tiempo o dugangan pa man nga patay sindi malang manaro amon karon nga iwag.
1: Oh no.
0: O di ba ro iba karon nagapinusan na karon an ro iba na ton yung mga kilaga sa Facebook sa na nagapost nakakapikon yut agid mana ro patay sindi mana nga rang plastada at aton karon nga kuryente.
2: Bullseye!
0: Well kun imo hambagon raya ro kuryente abi is basic gut ang kinahanganon sa aton karon nga pang adlaw-adlaw. Bukon dat ginatawag naton nga kung may kuryente ka, hay mahambang naton nga pribilehiyo, kundi basic ut ang kinahanganon do kuryente. So kung ikaw matuod, no, kapin makaron sa hindi mo tamabaso man do mga tao nga magpangutan na, mapikon, di ba, nagapusyot, nakakapikon yut amana.
1: Oh, no.
0: Rumpatay sindi manangara. Matya nagahugat, ro imulat amana makaron nga ginahugat sa adlaw, anong oras yung matabaga amana mapatay ruraya karanga kuryente? Matya makaro yun baga, matya do yun latama na rin ginahugat natin kada adlaw. Anong oras mapagong dodaya karang kuryente? May una nga nakitang iba karang nasairan nga mga nag-ihapon nga rin gabi eh. O bao gina... Ano nandaho, gina... Ihapon taon mana timprano, alas 4:30, gaya ihapon yut ahaman. Ay basi mana mga angan ay patsyon do kuryente kung siin kita na sa katunganan itaton karang pagkaon-kaon. But daya nga rang taas sa pagpasaka sa panugutan sa kuryente, suno sa National Grid Corporation of the Philippines o kung daya ka rang NGCP, NGCP nagsaka abi i 22.22% ro transmission rate na para sa July 2026 billing period. Maghalin sa 1.4367 pesos paadto sa 1.75 pesos kada kilowatt hour.
2: Good morning!
0: Mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So kung nakita ninyo nga kasi usually sa mga household kapin pa sa may mga sa mga panimalay matik ron nga memoryado mo ut akon maunor inyong konsumo sa inyo karon nga mga panimalay magwas lang kung may mga madugang ka mga bag-o nga mga appliances may madugang kamo karon nga pila kamong nagagamit didi nakadepende aberon kun amat sa mga makaruyon nga mga factors eh. Now for example may dati wa kamo it makarayang appliances nga nagagamit it kuryente tapos gin nadugangan makaron so most probably expect ninyo nga magasaka gin mata ro inyo karon nga mga bagayran sa raya karang kuryente. Pero kung halimbawa nga nasanay na kamo nga makaruyon do inyo karon nga konsumo sa kada bugan nga ginabayaran ug may nagbag-o sa inyo nga ginabayaran, that's because do ginagauman, ha? Ro ginagauman nga pagsaka sa daya karang nga panugutan mga katropa. Based sa pagpaathag dugang, ro nagapanguna karon nga kabangdanan kara is 30.85% nga pagtaas sa ancillary services charges. Pag hinambag naton nga haron na biro ne pag hinambag naton na dudu ancillary service mga katropa machaan ni mora secondary support function nga nagabulig sa main nga system nga mapadagagan raya it luwas or reliable or safe do yun imaw mga katropa. So we don't know pa kung maunot baho no ro ana karon nga igabut iga saka uman sa aton karon nga billing na sinagakusmaog yun ng mga konsumidor sa raya karang patay sindi nga kuryente tapos mana may una pangarang balita nga pagtaas sa panugutan. So doon do 30.85% ipagtaas sa ancillary services charges nga halin sa dati nga 0.7941 makaroon na 1 pesos 0.391 kada kilowatt hour na mga katropa. Pero ginklaro, it National Grid Corporation of the Philippines, nga uwa, raya, ginakita sa ancillary services, bangod direkta nga ginapasa rubayad sa mga service provider ag iba pa nga mga entities, mga katropa. No? So do yun do magiging plastada kara. Raya ro magiging kumbaga katon hay ano tawag kara ro magiging ro i-expect no ro aton karon nga i-expect sa raya kara nga panibag-o nga naman nga nga well gauman pa lang man bantayan naton sa aton karon nga mga bill it daya kara nga kuryente. No? Kung ano ro magiging plastada kara ha mga katropa. Recently kabuabo nga ra nga mga ginpatigayon nga mga makaron nga adlaw pat abiso eh no kasi kada adlaw matcha countdown man katunda kada adlaw gahugat kita itdaya kara nga abiso. Mga katropa, kung ano rumagiging plastada, kung ano rumagiging kumbaga katon hay may una na naman bagang red alert, yellow alert. Actually do mga tao na sanay na lang man eh no sa adlaw-adlaw sa sunod nga ra nga July, August nga mga naangan may una nga alert status nga ginapagawa ro aton karon nga National Grid Corporation of the Philippines. And if you check sa anda karon nga Facebook, makita naton karon mga katropa ro sakto ron do sige-sige. Sunod-sunod karon nga mga pagpaguwa it daya kara nga National Grid Corporation of the Philippines. Kabiin na lift do daya kara nga yellow alert mga bandang alas 10:50 Araw raya karang apang orasyon mga katropa pero maguwas karon kahapon August 15 ginbutang na naman sa red alert ag yellow alert magkasunod ro raya karang Visayas grid sunod-sunod ra o August 14 man mga katropa ginpaidago man sa red alert ag yellow alert oh. Ko umpisa gid ako ano nga to umpisa gid adlaw lata no base sa mga abiso naton karon nga nababaton pero ang bagit NGCP kinahanglan nga magpatigayon itaya karang adasambitan karon nga mga manual load dropping para maprotektahan ruraya karang nga integridad it daya karang nga sistema. Mga katropa kasi kung hindi man na mag-manual load dropping mas malala man nga problema ro pwede man na naton atubad ngon. Para sa raya karang ginatawag naton karon nga para sa last time nga to nga tigpilat ang adlaw 2 days, 3 days or pinaka grabe yun nga na 2 days mga katropa nga gin pagwa no or ro uwait kuryente sang oras pa nga ni karon uwait kuryente nagarineklamo gon kita di ba so do yon mga katropa no sa gin pagwa karon it daya karang National Grid Corporation of the Philippines abiso mga katropa i-try ko nga ni una doy i-send may andaron nga explanation no National Grid Corporation of the Philippines para nga makit-an it aton ina doy gin-send ko sa aton karon nya sa chat no ruraya karang aplastada kakakita ang naton do transmission rates ay nagtaas kuno masobra 30% through ancillary service rate ang nagtugod sa pagtaas sa kabilugan nga transmission rate makaron nga bugan it raya karanga Agosto karon do pagpaatagit aton karon nga National Grid Corporation of the

0: ancillary service rates na siyang nagtulak pataas ng kabuuang transmission rates na sisingilin ng mga distribution utilities at electric cooperatives ngayong buwan. Tumaas ang ancillary service rates na nooy na sa higit 79 centavos per kilowatt hour noong June 2026 billing period kumpara sa higit 1 peso per kilowatt hour ngayong buwan. Ang ancillary service rates ay ang halagang binabayaran para sa kuryenteng pambalanse ng grid sa mga pagkakataong may supply-demand imbalance. Kinukuha ito mula sa AS Reserve Market o sa mga power generator na may direktang kontrata sa NGCP. Nasa higit 54 centavos per kilowatt hour naman ang transmission wheeling rate ng NGCP mula sa higit 50 centavos per kilowatt hour noong Hunyo. Ito lang ang sinisingil ng NGCP para sa paghahatid ng kuryente. Sa kabuuan, nasa higit 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour ang overall transmission rates para sa July 2026 billing period na sisingilin ng mga distribution utilities at electric cooperatives ngayong Agosto. Mas mataas ito ng higit 22% kumpara sa halos 1 peso and 43 centavos per kilowatt hour noong Hunyo. Tandaan, sa kabuuang electricity bill ng mga consumers ngayong buwan, nasa 54 centavos per kilowatt hour lang ang napupunta sa NGCP para sa pangunahing sirbisyo nito na paghahatid ng kuryente. Pinakamalaking bulto ng ating electric bill ay napupunta sa mga power generators na siyang nagsusupply ng kuryente. Malaking bahagi rin ang napupunta sa mga distribution utilities at electric cooperatives na siya namang naghahatid ng kuryente sa ating mga tahanan.
1: So, dato mga katropa ro pagpatag itato niya National Grid Corporation of the Philippines, no? So expect naton dayang August imaw, no? August imaw makitaan yun mana nga may changes manaro aton karon nga bill kumbaga, oh, sa kuryente. Good morning kay Tristan Wyatt Gulay nga naka-monitor na katuto katon mayad-ayad nga agahon gid. Raya karang portion balitaan hay ginhatod katon mga katropa. It raya karang nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kasi kamo nga ro Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa ay maabo karon nga gamit sa aton karon nga ikaayong gawas or benepisyo pag-abot sa aton karon nga ikaayong gawas. Rosanton Plus Gold may una raya nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Ginapabaskog ro aton nga enerhiya sa gawas ag resistensya. Oo, kung gusto ninyo nga pabaskog no inyo karon nga immune system, inyo karon nga resistensya ay magSanton Plus Gold kamo. Ginalimpyohan man kara, raton nga kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansi man, ro blood sugar ang nagabulig sa suporta sa aton nga tagipusoon. Manggaranon man na ya sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa aton karon nga kagawasan. MagSanton Plus Gold na kamo mga kataropa ha. Rosanton Plus Gold ay sarang nga mabakal sa Mercury Drugstore nationwide, ha? Also yung ninyo pinakamagapit karon nga Mercury Drugstore ag hambago niyang ninyo rong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabakag man na sa South Star Drug, TGP, ag Generica nationwide. Ag, of course, sa mga butika man nga magapit sa inyo karon nga lugar mga katropa. Santon Plus Gold, mga katropa, ikaw ang laging una. Sa aton karanga pagrurat sa dalasay 52 na sa agahon o aton nga oras, standby sa aton nga mga suki, magabalik kita report itaton nga patrol, balikan naton pagkatapos gamangit pila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus herbal oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus herbal oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus herbal oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus herbal oil.
4: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unagun sa atong nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan natin ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa atong nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon natin nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
5: The Secret of
6: Health. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
7: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa ringa kaayuhan.
5: The Secret of Health.
8: Southern Plus Gold.
7: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa ringa heart, sa aton sa ringa brain, kag sa aton sa ringa anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa ringa antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoid, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secret of Health.
7: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa ninga circulatory system, gusto naton sa nimahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sa ninga sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sa ninga omega-3.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secret of Health.
6: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
7: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
6: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
7: Yes Sir Josil.
6: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
7: Kung diba kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
5: The Secret of Health.
7: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
5: The Secret of Health.
6: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
7: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang nisang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, sa pabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya maglawas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
6: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyos ang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kay inom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kay inom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
7: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga ugatan, lakip na sa aton sininga brain.
5: The secret of health.
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia, di pwede pagigod.

0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Pilo. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nag-migrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gajay peto sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit.
0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Oras na naton mga katropa, alas 7.04 na sa agahon. Balik sa aton pala tuntunan. Bullseye! Sa gihapon, ako si katropang Nini Rogine Teodosio. Well, sa aton karangapag ililibas, sa aton karangapag rurat sa damakaroon. Uy, sa aton nanigaliha nga mga katropa, sa aton nga mga listeners una, nagapadayo no aton karon nga mga papromo iya sa XFM Kalibo. Ag, syempre, ro aton gihapon karon kinyo nga pag-inganyo nga mag... hugog, magpadagat inyo karon nga mga entries mga katropa sa aton una karon nga mga suki. Partikular do daya karang promo naton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo mga katropa. May daywa na kita karon ka mga winners kung nagtaliwan nga nga daywa karon ka mga Biyernes ag syempre mga maswerte gid ana ay maabor anda karon nga mga entries nga gin pasakop no sa aton karon nga pa promo nga ra. Una-una kararo daya karang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Magumugang magdaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo mga katropa. Magagtuga mang kamo sa inyong asuki nga tindahan aga magbakag ito Gold Eagle Beer sa bilog nga tansan ni 320 ml o kung saan ka tansan man it Gold Eagle Beer may una kagawan nga raffle entry isugod ro tansan sa short plain envelope ag sugatan it imo nga pangalan edad, address, mobile number ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Again, sugat karon aro imo nga pangalan, edad, address, mobile number ag pangalan it imo nga suki nga tindahan nga ginbakan it imo nga ron nga entry. Ihugog sa rosobre sa mga drop box nga makitaan sa inyong mga paborito nga tindahan. Mas maabo nga entries of course, mas mabahumano chance nga kamo karon hay magadaog. Ro mga drop boxes naton mga katropa, kung saan kamo pwedeng maghugit inyong nga mga entries una karon sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion Kalibo, Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Sarwell and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga. May una man kitang drop box iya sa XFM Kalibo sa Villa Crisilda, J. Esberto Road, Barangay Tigayon iya sa Amonya Estasyon. Iya ron sa J. Esberto Road malang mga katropa. Nga ni maghugog kamot inyo karon niya entries riya man sa XFM Kalibo. Aga syempre, mas maabo nga mga entries, mas maabo mano chance nga kamo karon hay magadaog sa aton karon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo mga katropa. Mas mabo nga entries, mas mabo mano chance nga kamo nga magadaog. May una ka nga magadaog. It 5,000 pesos kada Biyernes karon nga adlaw mga katropa. So daka 2 weeks na kita. So daywa na ro na kadaog it 5,000 pesos sa aton karon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo mga katropa. Bullseye! Bullseye! Oras na naton, alas 7:07 na sa Outro Adlaw. Sino na sa... okay. Sa aton karangapag pangalaga, di check anay naton do linyada karon ni katropang Christian Villanueva para sa anay karon nga natipon man nga mga balitaan police report sa Kalibo PNP ag sa iba karon nga mga municipal police station. Katropang Christian, standby. XFM Police Report. Police Report. Sa mga report, katropang Christian, go ahead.
1: Yes, katropang Linyan, good morning sa ato mga suki, matagpamati. Sa ato ka naman natipon ka na mga report, magaling ka na sa ato nga Kalibo Municipal Police Station. E kung singa ni Karahay, daya ka rang maskapin sa 46K, no, nga pusta. Pero nga, na-recover na ito, ato ka rang anti-illegal gambling operation. Kung singa ni Karahay, sa may bahin, ito ato ka rang banwa ka rin ito, Kalibo. So, pito kami individual.
0: Pila, 46,000 tapos sugal.
1: Yes, no, at maskapin sa pito ka rang mga individual doon nakakulong. Sa atong karang lock-up cell. Ang ako singa ni Karon ay daya karang naging operate na ito daya karang aga-aga no it August 15 no ag sa may part ito karang si Kimpo Street
0: kahapon yun man na bali aga-aga kahapon.
1: Yes no ay may naging ito na karang may namat siya so any sa may man involved no sa daya karang sugal is illegal na no katropang ninyo
0: so, pero daya, nangawat ang hamat kabaho-baho ta 46,000 grabe at kasi usually pag sugal anong klaseng sugal
1: oraya ka nga sugal nga katropang ninyo no wa man ikarait na kabutang kundi sakla
0: ah
1: Kumbaga oh, kay
0: sakla gali.
1: Bukod na biyakon familiar sa mga lahi.
0: Oo, bukod na nakot familiar karon pero kay doyon nga nababatian na binaton noon sa mga namatchan gid man mga sakla nga ron eh.
1: Pero wa ko biyakon idea ko ano ra kung baraha ra partner do anak ra nga baraha. Okay, bara pero baraha kare mat sa iba ta no. Ano nga baraha kara? Oo. Iba ta ra karang baraha ginagamit kay nakatropa nga ninyo.
0: Ba, so may idea gali ring partner din na.
1: Ay, sabi lang man nga pala. Bang- Dati ko nung bankero, yung mga katropang ninyo.
0: Ah, oo, may mga bankero. Pero nyo.
1: No, ay,
0: siyempre, baraharon, katropang Christian.
1: Pero ibang klase nga baraha. Usual na itong baraha nakikita nga katropang ninyo ginagamit. Kung bagay, may mga
0: ano rin eh, may mga figures, may mga pictures. Bukod man ako Carnate ano pero hay.
1: May tatlo ko nung sike, may ano pa? Partner. Kabayo. Aba, abi ko ngani apat.
0: Pero may mga nagasakla pa matagali makaroon, no? Oo, kasi yes, bawa gid aron eh.
1: Bawa gid aron katropang ninyo agi akong makita no itatong karang mga operatiba, hay automatic i-operate it mo. Katropang ninyo. So daya ay na-recover nga nito kara sa daya karang operation do 46,000 ang gamit bilang pusta no sa daya karang sugal ay sa makaron baka na may tanda karang pamatsyagan sa atong karang lakap cell
0: alin da may pito no puro ta na niyake
1: pero ito sanda sa babae karang lakap cell nakabutan karang propang
0: wa mas siguro sa babae at nakahunong kaya una lang anay sanda
1: yes oo propang ninyo so sa makaron no hay nakapabilin ra sa aton karang ala capsule ta kalibo PNP ila karang mga pito ka mga individual sa dia karang kaso no nga anti or illegal nga pagsugal para ka tropang ninyo anyway kay Van Aldwin man no pabilin gihapon kay mo ra hay nakakulong sa aton karang ala capsule ay kutan ko imo kung nakapyan sa ikam ako no wa pagid man sa ako
0: ino no imo i-inquest. Sabi ko so, na inquest yung tanga ni Ira eh. Awa patagal
1: eh. Oh, possible hinaga nga siguro Lunes nga adlaw. No hay siguro gintawan man imo ato nga kapulisan it adlaw abi kung makapiansa imo pero syempre kung sundo na tondo SOP so imo ra iga inquest.
0: Ano na available non available?
1: Available imo ra katropang
0: available. Mga usually pila
1: 72,000
0: ay abaw grabe tagal eh.
1: Kung maka-avail ka matingit in agencies, so manaog mo sa mga more or less mga 10,000 siguro na nakaranga apiansa.
0: Pero, kung may in agency.
1: Temporary man lang kahilwayan, pero padahin tagiapon doon.
0: Rokaso. Huro niya ni abay natin karoon katropang Kristiano sa mga nagapatik. Daya ra is, ano taraha, doon nga tawag natin kara. Lesson no sa iba naton nga mga kasi di ba remember tag anong manto nagumpisa wa pa nga niiyakingan ka to eh no January gid ang ato kasagsagan papa ati-atihan week kita sige-sige aron mga bomb threat nga to katropang Christian ag imagine kung gain-gain ka to nga tower nag himot dato nga to nga bomb threat ay gain-gain man do ikulong kara ag pasaka at kaso katropang Christian
1: yes so katropang ninyo no ay gun gitaron kita tagabuhay nga mga ibangon nato sa mga bomb threat dahil nga ni nga madali kung ma-detect abi ni pwede kumbaga hay atong tawat idea atong maigbanghod bali duro aton nga municipal police station once may bomb threat kira sa area so makipag-coordinate sandara no sa aton karang
0: Araco
1: o regional anti-cybercrime unit and then Duraco katropang ninyo makipag-coordinate sa aton karang DICT. So si DICT imo ron sa bilog kon makipag-coordinate kung imo karahay gagamit it anong network abi mana no kung sa Smart abi mana sa Globe o kung ano man una katropang ninyo nga network and then isa ka na da kay Meta so si Meta ma-identify na kung sino ang account nga to it na yaka nga sa bomb threat and then si Meta ipanaog na kay network ang si network ibalik kay DICT, balik ni DICT kay Raco, ag sa municipal police station na dayon. And then, katunay, katropang ninyo ron nga, ma-file yun dahil na bimana no ita kaso and then warrant of arrest mapagawa na yun natang ka na prosecutor's office. So
0: Roro Sambilog, may magawas kay Van Alduin, kilala gid naton si Van Alduin nga ray Sambilog la sa mga listener gid naton maniya eh no sa XFM Kalibo. Magawas ka na may nabdakpan pagintag sa puok na to nga nagpang bomb threat man minor tagali to katropang Christian.
1: Yes, so isunod naton daya katropang ninyo hiraya ka nga tagiya no social media account kara sa daya kara Kalibos patent to eh. So dayro sa bilog nagpost it bomb joke no sa aton kara nga particularly sa aton kara nga Pook Integrated School. So san ka minoridad mo ra or CICL na tinatawag. So naaresto imo ra no gibob ko mat aresto gid ngani kung kumbaga ging
0: kustodiya.
1: Kustodiya at aton kara Kalibos PNP. Daya ka nga 16 anyos, no? Nga imaura sa bilog sa likod, it daya ka nga account nga Kalibos Patted. Nga nag-share, it daya ka nga bomb threat, no? Sa itong kapong Integrated School. So, ging imbestigahan ra, no? Itong kapulisan, agaraya ka nga insidente, sa buling nga ima ko na, it daya ka nga rakon naton. So, nakita, no? Ag na kilaga, daya ka nga CICL. So, daya, bimatandaan itong tamang matagpagamati, ing suspender o raya karang klase ko ba syempre matuod ay although nga imora hay bomb joke o bomb threat so kinangan yapon doon katropang ninyo nga ibutang naton sa safety no raya karang may estudyante no atong karang mga maestra ang mga ginikanan naton katropang
0: pero curious ninyo. Ako kung minor is ano ro magiging plastada kara kon mga makarang cases ha kasi aware man ta kita kon mga minor do involved sa ibang mga kaso say naton doon yung may mga interventions no nga ginahimo sa mga makarang kaso ano man intervention ano plastada
1: was na pag 15 years old tapi ka tropang ninyo or 15 to 17 years old bas once may involved sa mga daya kara nga mga krimen. So ipaidaom ra sa discernment naton no pag aware san da
0: pila nga ni daya pila daya
1: 16 years old.
0: Ah, okay.
1: So, pasimul gapon nga, imora high, mapasakaan yung kaso para
0: matupang. Under discernment yung matagali doon. Oh, 16 yun abigali eh.
1: Discernment yung imora. So, syempre, ganyan eh, pag-aong tabi tato ka ng mga minoridad, basta below 18, okay lang. Pero, pas nakasayod nga sa batas, nakabutang nga, pagka 15, ag...
0: Alright, katropang Christian na duga si katropang Christian. Bullseye! Ganggid no, sa ato yung karoon yung mga katropa. 16 years old yung tagali ito. Doon niya niro ato yung ginahambag, always no. Umpisa kita ka to nga, sige-sige yung mga nagpang bomb threat nga to, nga may kalalagyan gid ka mo mga katropa. Although nga ginahambag ninyo hangag-hangag, imagine, disrupted ro raya karang nga klase. Gin-cancela ro klase, bangod sa bomb joke, bomb threat. Abo-abo na apektuhan, no? Always na ito nga ginalatag karon may mga nakatagana kuntang mga aktibidades sa eskwelahan, may mga nagapresentar to at ng mga proyekto like mga reporting mga kunano din na disrupt or naantala kung katon pa bangod sa raya karang mga bombs. This is not it is not meant to ano ha do bomb joke bomb threat nga ron kung sa ambag kung ani kung sa eroplano karon mag bomb joke ka tao lang ha. May kalalagyan kagid imo karon mga katropa pusa gid ro pagtubo ha pusa ro pagtubo sige good morning kay Chanda Tunnel Parohino good morning katropang ninyo alas 7:07 pa ay otro adlaw tarang nahambag ay nasanay abi kita sa sentro eh sige pasensya lang gid katropang Chanda sige katropang Christian sa pagbalik go ahead.
2: Yes no katropang ninyo na duga kita ng parang linyada. So dapat kanay hambag akon nga sa atong karang mga minor dad no hay now you know ko atong sundo plantada.
0: Haron git ang ani. Ano ko no gi-disclose kun ham an dada igto tag di ka to tag kay Van tag igtag tag na pa ano nga nira. Gin papanaugan it ma warrant of arrest is trip na gat ako no to, di ba ga?
2: Yes, so kay Van Alvin trip
0: na. Oh, trip na gang.
2: Ako na bigat ang pangutana is may mga kanya na bima ko ni mga natabo ni mga bomb threat ay ano ba naman ako nakikiuso ka man or ano dahil din kayo na good joke na obra ko ng daya ay hindi nga niya ba na nakatropang ninyo at Tripping.
0: Hey, di kara sa dayang arang minor, 16 years old sa Pook Integrated School. Ano man na trip? Gindisclose man. Ay, trip man ko. Ano ba'y patawara kita, oh?
2: Trip lang.
0: Ay, do trip ay na ulit, like, ana sa pag-aresto ba?
2: Yes, ay, daya nga ni karakatropang ninyo ay malisod, no? To sa ato parang mga minor de edad. Ay, base ba yung ako nagpanalit siya lang, minor niya. Pasan na, 17, pulong. Pero huwag sa nakasayod niya, may unang natawag na discernment. At ang nga kita tawag, no? Ang posible sa gihapon siya nakaroon makulong na yun. Ng katropang ninyo. Siyempre, may una takita ka ng mga minor de edad, ha? May una ka ng mga naristo, tara na yung mga 18 anyos. Dahil nga niya siya nakakomit dati, mana itaya ka ng krimen, no? Particularly, rape. No, may pag-abot na 18 anyos, gumawa na nakarawaran of arrest, aresto ka sana. At sa bilog mo, masakit-sakit sa mga makarayang klase ng mga kaso, waka it bail. So, imbong kita ron nga abi pagkwanong dito rin mo karang kaso ito sa sumunod natin karang kuluman, no? Imbong kita karang tauan kita it kumbaga yung servihan mo, no? Ito imong kanya bilog na kabuhi kaya karang inimo mo mga krimen karang katropang ninyo. So at ang buo tabi ng mga involved, ng mga minor din na eh, sa mga insidente at rin nga ng ang kalabanan man makaroon, no, sa mga palanakawan, minor din na man. So, kaya karang mga involved. So, siguro, nag-spotting siguro na sa sulit at mga panimagay, na disiplinahon natin natin karang mga inunga, no, patropang ninyo. Ang i-monitor man natin, nura na karang mga barkada, siguro na karang mga barkada, para man nga, mabiyahan man natin, no, bilang irikanan, na kung matanong man natin, nabi, kung mayan dyan nakarang barkada, sa inyo karang naimunga, kasi inyo ka sa akong karaunga, ay kung mayan mata, ay pwede mataron. Pero kung medyo ginadalatan ninyo sa kagainan, o inyo karang unga, ginadalatan sa kagainan, ay mas mayan nga, giyahan lang niya, ginatan ito, mas simprano ka pa pang inyo para hindi nakarang magbahura at naimunga nga affirming lang involved, yes, no, sa mga kriminira.
0: Oh, no, well katropa. Said, yung nakatropang
3: Kristal. Wow!
0: Oh, wow, tagad mamba. Thank you gita sa agahon nga words of wisdom nga ginatawa.
3: Wow!
2: God bless you.
0: God bless you. Sige, sugot.
2: Anyway, natin natangkaran ng people ka ng mga report. Natangkaran pang secure man, no, itatangkaran ng mga police station. Ika na sa atong kanalang probinsya at mga report mga listrali mo PNP. Ako si Katropa nga Christian Villanueva at XFM 96.5 ang Katropa ako.
4: XFM Police Report. Bullseye.
0: Alright, thank you big katropang Christian Villanueva sa nakaroon niya natipon yung mga balitaan report sa Kalibo PNP at sa iba karoon niya mga municipal police station. Nagatod-gaton sa oras alas 7:24 na sa agahon mga katropa. Good morning kay Cloyd Beltran nga nakatutok na ka-monitor kato na sa aton karangapag pangalagad sa aton karangapag ililiba mga katropa. Oo. Na nangahinay na tagbog ako sa akon nga ano may alas 7:07 ko no abi kay ina 8 odro adlaw ra akon nga na hambag pasensya lang gid no nasana ipatah sa tro adlaw sige sa aton karang pag rura tsada alas 7:24 sa agahon raton karon nga oras ug dai karang balitaan portion eh, ginhatod katon it santone vitamin C nga magaling karon sa santone kung gusto ninyo nga proteksyonan ra inyo karon nga immune system ra inyo karon nga kawasan mag high mag santone vitamin C kamo mga katropa ro santone vitamin C ro alkaline nga vitamin C agro vitamin C nga magaling karon sa mangosteen ginapa basko gro resistensya gabigon sa mga physical activities ginasukano fatigue ginabuligan nga magpadasig sa recovery maghalin sa masakit stay active stay protected with santone vitamin C mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar pwede man ninyo ma-add to cart sa Shopee sa TikTok shop available man sa Mercury Drug Store sa mga butika nga pwede ninyo karon nga bakan. O suyang ninyo Rosanton Vitamin C, mga katropa. Sa aton karang pagrurat, sada, oy, antes kita magtakop sa aton karang palatuntunan, makaroon niya adlaw itdaya karang Domingo, alas 7:25 sa agahon. Tro adlaw, gumatakong tarang hambago. Rato na nga pagkangay pagingan nyo kinyo ha nga maghugog hapon iti nyo karon yung mga entries man sa sambilog pagid natin karon nga papromo nga sa December patara. Rato yung karon nga Santo na next FM libo-libong papremo. Ay ika 24 na nga winner ko adlaw itaya karang nga Biyernes. Oo, ru aton karon nga tagdaog. Agdaya nga week ay ika 25th na. Ika 25 na karon nga tagdaog sa aton karon nga papromo. Rong Santo na next FM libo-libong papremo. Pero mga pwede nato ni pasakop karon sang ka banigit Santon Gold Herbal Capsule ay sang ka entry sang ka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule sang ka entry man sang ka banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men sang ka entry man ag lima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix hay katumbas it sang ka entry man mga katropa sa puti karon nga sobre isugat or isugod ro inyong karon nga mga entry isugat ro inyo karon nga pangagan kompleto nga pangagan address contact number ag pierma. Ihugog rin inyo karon yung mga entry sa aton yung mga drop boxes. Taywaro mga drop box naton sa guwa. Una karon sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Pick up time naton kada adlaw it Biyernes alas 9 o oras sa aga. At may una man sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga Aklan. Pick up time naton ay kada Webes mga kataropa. Agiya sa XFM Kalibo. Pwede man kamo nga maghugog. Pwede gid kamo nga maghugog. Iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo sa unahan it Barangay Health Center. Syempre kada adlaw it Biyernes, may una kita nga tagdaog sa bilog it 3,000 pesos. Wow! Mga katropa, ag sa Grand Roy mga exciting prizes man ro aton karon nga igapan. Sa atong karang pagrurat sa The Santo na Next FM libo-libong papremyo. Alas 7:27 na sa agahon o atong karon nga oras. Ayon-ayon kung abos na oras na atong karas sa atong karang pagpangalagad. Makaroon nga adlaw itdaya karang nga Domingo, Agosto 16, 2021. Naging kakbay ka partner naton sa atong nga technical side si katropang Cipril Kit Palmon. Sa aton nga patrol katropang Christian Villanueva, katropang Ariel Culas. Sa supervision it apton nga station manager katropang John Allen Ascario, sa aming general manager katropang Sir Edwin Gan. Singagan it amon karon nga chief executive officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Nini Rogin Teodosio, nga nagaiwan ang nagahambag kinyo. Mayad-ayad nga agahon and God bless us all. Rayero XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
5: Bullseye! XFM.
6: Mga katropa, X

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nora Tampos itagas tangalan. Nagpasagamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: mga Ketropa Philippines sa their time, alas 7:33 na sa agahoy.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan nga makatao'y pag-isayot aglaygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga. Mga katrupa, hayrar, eksperto legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Tertulika.
1: Maya Danyaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Lin sa eastern at western side. Itan ko niya probinsya Taklan, kaman naman sa kabilog niya 327. Nga mga kabarangay sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ating programa ang Eksperto Legal. Magkaroon niya adlaw kita ito Domingo, Agosto 16, 2021. Aga ko inyo kanyang magkaibahan. Ako si katropang Marian Tolintino.
0: Eksperto Legal.
1: Magkatropa, happy weekend. Happy Sunday. Kamusta rin niyo karon niya adlaw? Manami raton kanyang panyampuhon. So kabay pang maging manami marudagan aton karunya adlaw magkaroon niya Domingo. Wal mga katropa, ibahan niyo man ako. So dito sang oras na ito niya pagpangalagad, magkaroon niya agahon para sa ito niya programa. Hasta kita't alas 8:30 ang mag-ililiba. And of course, naka-live man kita sa ito niya Facebook pages. Raxofam 96.5 Kalibo, Agro Raxofam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. Ag magkapa-out pila ninyo kanyang mga pangutana, concerns, may kang tanong sa ito niya tupiko, magkaroon nga agahon. And good morning, happy Sunday man sa itong mga katropa nga nakatutok sa kanya Axopam Radio Mobile App, especially sa itong mga overseas Filipino workers around the world. At yung mga katropa nga nakatutok, especially sa itong man yung mga aklanon nga magayo iya sa anda kanya mga pamilya, nag-reside, nag-trabaho sa iba karon niya lugar iya sa itong kanya pungsod Pilipinas. Good morning! Ag sa tumaan yung mga radio listeners abaw gidaan na may nga agahon. Kapin pa sa itong mga katropang nagatutok, nagapamati sa anda ko yung mga radyo. Una sa anda ko yung mga panimagay, opisina kaganaan. Paradahan o konsaga kyan man. So good morning kita na kinyo ito mga katropa. Sa itong mga, katropa runa nga hangover pa. By sana all, nakahappy-happy sila ko yung weekend. Pag enjoy na ka mo sa inyo kanya pagkatugog, kapin kung wapaka mo trabaho, makaroon niya doon yung Domingo. Sa tumani mga katropa ang nagapupamahawot na aba, very good. At temprano pata nakabangon. Heart aroma nami mga katropa, no, agahon pa lang, busog kagon. At sa iba mataroon na ha, nga nagapupahaom para sa anda kanya pagsimba. Mo, gid-anak ka, very good. Gid-anak ka mo mga katropa. Kasi nga ni Roadlaw nga rait Domingo, magawa sa family day. Siyempre, church day man dahit kaabuan sa aton karon nga magpamilya. Manami matar mga katropa, gamiton tara kanya adlaw it Domingo para magbanding kita, magkasadya kita. Siyempre, magtaot quality time sa kada isa ya. Diba? Ano mito, kita pamati araw quality time ng mapapa? Sana all ka na lang talaga mga katropa kung may inyo karon. Pero kung uwi, sige lang, paskato niya ra. Kahit lang ng kayod mga katropa, maabot man nato naton kayo mga gustong pagpahuway, gustong pagbakasyon, gustong pagwarang-warang. Deserve man naton ron tanan. Diba? Kung ano mataro inyo kanya cravings, kanaan ninyo. Tal weekend man ra mga katropa. Aga, rasang bilog pa, kakasweldo nyo lang kahapon. Sana all! Grabe kita ng Petsa Disisize the day after it's weldohan. Kanamiton git aron sa pamatsyaga na tiyempo pa weekend. So kanamiton git amahan na pag weekend naton magkaroon, no? Kasi nga ni may kwarta ro iba. Ro iba ang mga katropa eh. Siyempre, ro iba man kara. May gintaganaan won, may ginbayran won, may ginpamakagon. So kanya-kanya kita it rason. O kanya-kanya kita at partition sa aton karon niya, ginabaton. Doon gita na rin parang mga katropa. Yung mito, kapagay na dati baga, money is made to spend nga ni. Ay, di ba natin pwede nga taguon, natin kakwarta, paano man kita karakahugag? Di ba ga? So, doon lang gito rin mga katropa, ato yung gito pa igu-iguon ah. Okay lang magkasadya kita basta ra atong responsibilidad o nahunta para hindi ka makugangan. Boy, good morning ha kay Sir TJ Solidad all the way from San Francisco, California, USA. Thank you so much ito Sir TJ sa imo kanya pag-highlight sa programa ang Eksperto Legal. And happy birthday gid anak ko no sa anang mother-in-law kay Ma'am Elma Castillo o naroon sa Barangay Albasano man. Happy happy birthday ha sa mother-in-law ni kadapang TJ sa Ilugid Ana sa mahugod, masugid naton niya tagpagamati, tagsubaybay sa mga programa at Axafam Kalibo kung mapansin nato mga katropa, no? Hagos at ang kanya programa, una, gid-ana, ro-ana ka niya comment, tag-ana ka rin niya pag-highlight. So, good morning once again. Hi, ito ka rin sa Amerika mga katropa, gabi, ipagat-ana. Dahil nasa 12 to 14 hours behind, roaton karon niya pang orason. Grabe kita na challenge it sa mga ka-LDR. Kung makaragit at gawig, ro inyo karon niya pagitan. Well, magiging worth it man karutanan mga katropa, di ba? Magiging nakabag itang worth the wait. So, dapat magiging worth it ka sa imo karunya pag hugat-hugat gid ana runa. Well, roaton karunya pag istoryahan yung man makarunya agahon mga katropa, ha? Ro pilaw man ka mga laying nag-existerya sa atong karunya pungsod Pilipinas. Yung mga laying makabulig ka ton para ipakigbato atong kinamatarong. And of course, depensahan taro atong karunya mga kaugalingon. And by the way, syempre makaibahan man natin later on sa attorney Darren May Estos Stokes. If ever nga hindi mo maka-live mga katropa, may ato man karon niya nakapahaom. So hindi ka magkabaga kay syempre may masako man o aton karon niya legal expert. Aba kung ani di ba ro time difference lagi. At the same time, riba pag inanang karon niya mahilikoton dito sa Estados Unidos. So, ato na yung mga mga katapa nga uistoryahan. Hira karon nga, tupiko, may kang tanan. Actually, natalakay man naton ra. Pero abo ka birga, pupangutana mga katropa, kapintag mga uwa nakahingabot, uwa nanda na batian ro kabilugan yung explanation about sa judicial recognition of a foreign divorce decree. Diba ga? Haragid anay. Kasi, say man naton, yung sa ato niya pungsod Pilipinas, uwa kita it divorce. Pero, may aton karon niya annulment. O galing, magawa sa magasto sa mabuhay nga proseso, mahaba-habang hugatan. At syempre, dapat pasensya una, gid-ana, bago ninyo nga daywa. Diba ga? O, sige na pang Tristan White Gulay ha. Good morning. Happy Sunday. Gita kayo makarapang Tristan. Kamusta? O, kamo mga katropa, kung may mapangutana kamo about sa judicial recognition of a foreign divorce decree, ay pwede gita ninyo niya i-comment mga katropa sa aton karnya Facebook Live magkaroon nga agahon. So, don't forget to follow gita na sa aton karnya page. Sige na pang Boss William. Good morning. Happy Sunday. Gita kinyo una sa Barangay Puis, New Washington. Aton man sa bilog sa suki naton iya sa aton karon nga mga programa. Syempre si katropang Tristan man. Happy listening kita na kimo katropang Tristan. Oras sa mga katropa, alas 7:41 na sa gahon. Agreman kanya oras, ginatod katon, it's Santon Vitamin C. Raton kanya alkaline vitamin C mga katropa, pampabasko, gitaton kanya immune system. Aton kanya resistansya para mapagayo kita sa mga masakit. Ag dahil tig-ugan ngon, di ba, pagbago raton kanya panimpuhon to get El Nino nga mga katropa. Pero kung kamuhay nakasanton, vitamin C, may protection kamo. Pwede ka man di hapon, yadapnan, itrakaw niya mga flu o galing mild gang, roan na karon niya epekto kito. Kasi nga ni nakasanton, vitamin C ka, ro vitamin C nga maghalin sa santon. Dahil na pabasog na nga ni karo aton karunya resistensya, kabigon sa aton karunya physical activities para mag-stay active kita. Aginasokan man na nakararo fatigue, haraha, kapin pa sa aton yung mga katropa runang trabahoso. Aginapuligan man na ng magdasig ro recovery, maghalin sa masakit. Kaya ginahambag kinyo mga katropa, hindi man aton malikawan gidman. Raya karon nga pagpaganakit itaton karon nga kagawasan sakit mga flu nga ra cough and cold pero kung naka vitamin C ka it santon hay mas gada si gray mo kanya recovery ag mild gamang ra mga symptoms nga imo kanya mabatsyaga. So stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Mga katropa, mabakag raya sa mga mercury drugstores nationwide ag available man sa iba pa gid karon nga butika. And of course pwede nyo man yung maadto cart through Shopee ag TikTok shop. So go na mga katropa, mag-invest na kamo sa inyo kanya ikaayong lawas. Tandaan ha, health is wealth. Sambilog malang raton kanya lawas. So dapat try aton ganyan perming hagungan. Boy, good morning man ha, kay Rapang Cloudy de la Vega. Happy listening. Happy Sunday man kimo. Ag sa imo kanya family, Rapang Cloudy. Grabe, good ana. Ara sa ating mga katropa runa nga nagplano pa nga mag-chill-chill. Nagplano pa nga dugangan o anda karon nga sakit sa anda karon yung mga ugo ba? Sakit sa ugo. Pero kung kamo tumama, jackpot ka na mga katropa ba? Kinamiton, gilasin po magsyagan. Mapahambal ka nga, pwede magali man ng makaraya ho. Nakainom pagon, pero pwede pagid natong pangwartahan. Kumbaga, makakwarta ka pa mga katropa. Hara ro aton kanya Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Ay, hara, dapat agahon pa, ginumpisahan taon na mga katropa para hindi na, high side nyo kung ano ro dapat ninyong bakun sa mga baraka. Waton karon nga Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Ay, kanamiton git agage, no? Pag chill-chill agage. Basta mga katropa, tandaan, drink moderately and of course, drink responsibly. Okay lang ron, magkasadya kita kung amat, pero dapat with limitation. Dahil sa aton karon nga Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, mga katropa, ay pwedeng-pwedeng ikaw magdaog at 5,000 pesos sa aton karon nga weekly draw. So, sa bilog na tansan, it 320 ml o kung sang katansan, it Gold Eagle Beer. Hay, may una un ka mo nga sang raffle entry. So, meaning, kung may inyo kang lima katansan, lima man ka entry, ro may una ka. So, kada tansan yung mga katropa, ipang sudron ha, sa kada sobre. And then, butang inyong pangagan, edad, address, mobile number, ag pangagan, it baraka nga inyo karon niya ginbakan. And of course, kung haomwon rin nyo karon niya entry, mga katropa, haidahon nyo ron sa ato niya mga drop boxes. Kung sin ka mo magapit, pwede nyo di ka tong ihapit. For example, sa aton karon niya Gabriel Store, una ron sa Sikimpo Street, Poblasyon Calipo. May aton man niya drop box sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblasyon Calipo. Kung ka mo magapit sa area it, the Banga, pwede nyo ron niya ihugri inyo nga entry para sa Gold Eagle Beer o nasa Rowell and Junior Barbershop sa Barangay Poblasyon, Banga, Aklan. Kagbay amon man iya mga katropa, kung iya man kamo sa Barangay Tigayon, Barangay Estancia, mga adjacent Barangay Tigayon, ay pwede nyo matangay ihugro niya sa amon ni istasyon sa J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. So good luck sa aton kanyang mga entry senders ag enjoy your day gid-ana mga katropa. Basta ha, tandaan, drink responsibly and of course, drink moderately para hindi ka mo mabukot mabitin kundi hindi ka mo malate sa inyo karunya mga trabaho, mga function sa gihapon ka mo. Diba, dapat balance-balance lang sa aton karunya kabuhi mga katropa. Wata na aton ginanigahan o kada isaga nga magkasadya. Pero dapat maging responsable ang kita permi. Oras sa ito mga katropa, alas 7:46 na sa agahon. So ato nga ni ambak o kinyo, raton kanya pag-uistoryahan makarunya agahon.

Appeal Court sa Pilipinas. Halimbawa, bimana, ako, nag-asawa, bimana ako, foreigner. So, ibutang lang natin mga katropa. I-manifest natin doon. Aro na, ibutang lang natin mga katropa. Nga ako, bimana, for example, para madali, no? Ako, bimana, nakaasawa, isang ka-foreigner. Tapos, so, ako niya rang asawa mga katropa, ay may divorce. Ito sa anda, karon niya nasyon, di ba ga? Ibutang lang natin mga katropa sa part it Europe. Wow! Diba dapat ko nag-example kita, pangarap mo lang kita mga katropa. Taason lagi natin. Wow, man, diba libre man lang man rumangarap. So, dahil syempre may mga reasons mata, kaya magbugag kami nga daywa. So, nag-file mo divorce ito sa Europe. Diba ga? For example, malang rahap. For example, malang rahap mga katropa. Hindi nyo pag-isipang matuod. Diba? Kaya ginaklaro ko't anagagi. And syempre, ako taga-Pilipinas. So, iya sa aton karnya na siyon, wakitaya it divorce. So, para, kumbaga, mag-even yung kami nga daywa, dalgin grant ikto kanda eh. So, iya man, i-present ko ra sa aton karnya husgato, sa aton karnya RTC, para i-approve man baga, i-honor de karnya divorce, ita maghalin sa iba karnya na siyon, pagto iya sa aton karnya pungsod Pilipinas. Apisar nga uwa it pangkabilugan nga layiha angot iya sa diborsyo para sa mga Pinoy sa suod it aton karnya nasyon. So ginakilaga it layi it aton karnya pungsod mga katropa re-divorce sa idagom it Article 26 paragraph 2 it Family Code. Naka-state di ka mga katropa where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse, capacitating him or her to remarry. The Filipino spouse shall have the capacity to remarry under Philippine law. So, klaro mga katropa. Raya, kung ma-present mo sa korte, maano mo, mapagtibay, at ma-aprobahan, ay, syempre, may kinamatarong kagon niya magpakasag it o man. Kung ano ro pribilehiyo, itra karon nga imong dating asawa, ay syempre, maangkon mo man. Para, kuwa man ba, at nalogi kinyo nga daywa, mga katropa. So, doon aton kanya tandaan, kapin pa sa aton yung mga Pinoy, aton mga Pinay runa, nga nakapag-asawa, it, syempre, foreigner. Diba? Ag, mag-abot ka mo sa puntong makipag-divorce imawkin nyo. Diba ga? Doon mo lang aton, karon niya, ano mga katropa, dapat niya maintindihan ang dapat naton niya masayura. So, syempre, we'll never know mga katropa in the future, diba ga, makapag-asawa kita, treka niya foreigner. Kag maabot sa punto nga aron niya ni wa nagprosper din yung kanya relationship, at least said nimo nga pwede galing i-honor iya sa aton kanya pungsod Pilipinas, pwede nimong i-present sa court ag para ma-approve imaw, di ba ga? Kasi daya isang ka legal document ag importante para kung ikaw mag-abot man sa point ka na in love ka, uman wish sana all na in love, di ba ga? Ay pwede ka mat-imo, may kinamatarong ka nga magpakasal it o man nga legal. Do yun, roa na karoon niya buot singhanon mga katropa. So, hamaan raya kinahanggan ha, hamaan kinahanggan mga katropa. Kasi nga ni, bukon it automatic, kagidakilaga niya sa aton niya nasyon sa Pilipinas, through divorce, nga nabuo sa iba kanya nasyon. Kung uwa it, judicial recognition. So, madali, katabi, hambagon nun mga katropa nga divorce ka mo. Pero, contradicting is sa aton karnasyon kasi wala ni kita divorce. So, kinahangan ni mo it judicial recognition. So, re-estado, or sa aton karnasyon, sa mga dokumento sa Pilipinas, kapag at Philippine Statistics Authority, o kan PSA, hay kasal ka sa gihapon. Diba ga? Kasi may PSA kita eh. May una karon niya, re-imo karon niya, civil status ka ginatawag. From kapin pa kung imuron niya gin gin update from single to married, di ba? Ay makaroon aton karon niya ginaubra iya once nga gin kasal kita after naton niya magpakasal of course. So hindi ka pwede nga mag-asawa it uman sa idaom itlay sa Pilipinas agro pagpakasal it uman niya o what recognition ay posibleng mauli sa kasong bigami.
Karon mga katropa, bago ka mo mag-isip-isip nga magpakasat uman, apisar nga divorce kamot imo karnya.

Dating partner ay dapat may imo gid anang judicial recognition nga ginabuitan. Di pwede nga hambaw mo tayo, divorce man na kami haraho, may papel kami halin dito sa undercover niya nasyon. Ha, iyak at sa Pilipinas. Nga ni, aton tanga problema mga katropa, iyak ka sa Pilipinas. At iyak ka planong magpakasal. So, you need nga magbuo itra ka niya, judicial recognition sa aton ka niya, RTC. Aron, sa aton niya, Regional Trial Court. Kasi kung mapasawan ka mga katropa, wa imaw na honor it aton karnya korte, hay pwede ta imaw nga mauli sa kasong bigami if ever nga magpakasay ka it o man. Pero na, kaya kung wa ka mo ni ila nga ma-technical mga katropa, hay syempre, dapat magsunod kita sa proseso. It takes time, pero it's worth it naman. So makaangko na bit problema mga katropa sa mga ari-arian, apelyido ag legal nga estado it inyo karon nya mga inuga. So kailangan naton nga maging law abiding citizen ha. Duin man lang ro anak ko nya gustong ipaabot mga katropa. So hara kita sa mga nagapangunang kinahanglan pa matud-an sa aton karnya korte. So para mag maging madiag oro petition para sa judicial recognition, ay kinahangan pamatud-an sa RTC ro daywang importanteng bagay. Haraha, daywa ka importanteng bagay. So first of all mga katropa, ro katunayan it divorce or fact of divorce. Kinahangan iatubang ro official nga kopya it foreign divorce decree or kotambas kara nga may angkop nga authentication o kon apostille halin sa embahada o kon agency or government agency. So ro foreign law abi mga katropa hay bangod bukon it judicial notice it mga korte sa Pilipinas o laisa it ibang nasyon kinahangan nga formal nga pamatud-an sa pamaagit ebidensya nga ginapusugtan it layi it nasyon nga to ro divorce aga ang gidraya sa pagproseso. Kumbaga tama ro anak niya mga proseso nga ginhimo nag-agi sa tama man karon nga tikang sugundanan steps mga katropa sa anda karon nga nasyon. Di ba man nami gid ano ro aton nya nga topic kay ma help very helpful ra sa aton karon mga katropa runa nga may mga foreign spouse aga na divorce won. So para well guided sanda sa anda karon nya mga dapat obrahon. Well, mga katropa, oras na ito, alas 7:55 na sa gahon. So, ito na ha, mabatean nyo ro, pagpaathag ka ron ni Attorney Darren May Astustos para ato doon niya mas maubtan, mas maintindihan, at syempre ginapat-pat gida na abi na nakaroon rong tanan. So, ato niya ra mga katropa, eh, kumbaga teaser pang da, para mas kinpaalin, may aton karon nga initial nya paghisayod or aton karnya pagtalakay pag-abot sa aton karnya tupiko ro judicial recognition of a foreign divorce decree ya, sa aton nya pungsod Pilipinas. Kamanit ginatalakay nato na kasi importante ra mga katropa, di ba? Mahambal ka mo, ay huwag man ako't asawang foreigner. Eh, ikaw doon ay malay mo, rin mo kanya mga sinakpan in the future. Ag ikaw, di ba? Malay malang naton mga katropa. Magpasalamat kita kasi ro iba-iba nga mga layi, no? Mga dapat na itong masayuran mga katropa. Ginatalakay natin yung sa itong programa. Kasi kung hindi man natin magamit mga karon malay natin in the future, ma-apply ito sa inyong mga kakilaga, at least aware ka mo na may mga makaraya tagali nga pwede ninyo nga maibulig ka na. May inyo kanya pangutan ng mga katropa, pwede nyo niya i-comment sa itong kanya Facebook Live. Oras na ito, alas 7:56 na sa gahon. Makommercial break, ano kita mga katropa sa itong kanya pagbalik. Ato nyo niya i-plus star key nyo pag pathag ka rin ni Attorney Darren May Astustos all the way from the USA. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X FM.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Pertulika.
1: Sa uman, may dahil nga agahon kanotaran. Happy Sunday, everyone. Sa balik kita sa ito yung pagpangalaga yung programang Eksperto Legal. At sa gihapon, nagkanyo ka makaibahan. Ako si Katropang Maria. Dito din. Mga katropa, as promised, sa bahuan ni Kaina bago kita nag-commercial break. Kay aton makarani plus Tarkin yun, no? Pero aton karanya, tupiko, syempre, judicial recognition of a foreign divorce decree. Yasal karanya pungsod Pilipinas. Sa itawang tat oras ra, mga katropa, para nga ni inyong mapamatian, maintindihan, aga masundan ang mga proseso nga dapat naton karong masayuran. If ever nga may kakilala kamo or kamo mismo ay kinahanglan niya mag-file, ito rekord niya judicial recognition para sa inyo man karon niya, syempre, kinamatarong and of course, kinahanganon man in the future. Para mga katropa, pamatian naton haro pag explicar karon ni Attorney Darren May Estes, mga katropa. Ito nang balik-balikan para sa ibang nagapupangutan ang gitaan natin, no? May matauan sanda it kaklaruhan and of course magamit mananda sa anda karon nga mga kaugalingon kakilaga or for future purposes